0: suñ borom ni yeen way gëm ñi ay frère ngeen ay frère ngeen dara waru len dul seen digënté du fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum seen digënté dara waru fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafiste bi ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xelen do seen digënté rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang alquran diko jeffe ma ngay jang hadith diko jeffe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuy seyñam day sujjo parce que lay lek buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjo mom bokul ci aram bi sujjo du bida taqbilul yaddi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yaddi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tidiane bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexaleen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tidiane bi ñi ay sept lañ rek ñi ay sept lañ waye lo doon ak 8 ngolam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid yi dañoo dof murid lañ yow lo doon ina murid yi dañoo dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defé ni ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko dib dof ak gogo ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lool nga bañe murid bi yi murid dañu fanestis mi dal ñim seen ngëm gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu démé nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi muna mëna ay frère ngeen muna muy na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wir do sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam bim fi datan joge mu woñenti sahaba yi nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayidina abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dulul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar pousse ko ndank ci kanam omar sayyidina omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bam xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yek mu pous omar omar daj ko mu noy neex mu ne li day usman mi ci gëna yey pous ko usman
1: ñu na tax sam
0: Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyidina Usman Sayyidina Usman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni ni dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim karamallahu wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim karamallahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abubakar dong moko fi gëna yoyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abubakar rek ko yoyo da di ko poussat Abubakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abubakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abubakar poussat dogu yap yi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abubakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defo ni Ousmane mi ci gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakaaro ni sax Seydina Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seydina Ali may daj nako de waye dama yaakaar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufar ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman fi jumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar loko bi yefer mu ñakar lokum yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam ji newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañe te teggu ko ci sharia en balma bu ñoo bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahistati ala al kafirin neena julitam moram ja julitam moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de mu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mu ne beurep beug soori dalam mu ñeukleunte ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacc bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati ala al-mu'minin mo ne ni la tijani jekke melo nak mourid jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawle julli te gën yéfer ahissati ala al-kafirin mur bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawle ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yéfer as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxon ni ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacc sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titéru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñuy def moy ahissati ala al-kafirin moy contraire bi ahissati ala al-kafirin nakki asillati ala al-kafirin way ahissati ala al-mu'minin asillati ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop na no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacc seen bop ci seen kanam asillati ala al-kafirin ñi ngay nërmelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara ko ko moy ahissati ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun ala al-kafirin waya as-sillati muna mun ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelu muna mun sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelu wuri doona li yirsu nuru llahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun borom may wax de yuri doona li fe nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijani ya muni te tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yentu yalla muhammad indil ko ci ahmadou tidiane ngani na fi djok yuri doona lit fo nora lay bi afwayhim ah yow mourid bi yow tidiane bi ngani mourid defe wara djok te leerul mourid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu djok ko abdul qadim cheikh mamadou bamba yuri doona lit fo nora lay bi afwayhim yuriduna li fi nur lay bi afwahim ah ya wahabibi ngani ibadur rahman werta exister mourid werta exister tidiane werta exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dund sunna mutasayif bi werta exister yuriduna li fi yuriduna li fi nur lay bi afwahim yow salafist bi ya wahabibi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngay na sofu na fi djog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi deñ du fi djog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid djog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele yi son aussi ahmadou bamba gim beggon ci yoonu mourid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom ba ginaaw ken munu ko nak legui lutay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara ta am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko doon wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ñoo xamni dañoo gëm ni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonent def nit yonent mo gëna jafé te gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma diw yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna litfu nurallahi bi afwahihim yalla neena aw gaay gi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwahihim ci seeni lamiñ non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mourid yi lamiñu reey rek de lamiñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mourid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuriduna litunurallahi bi afwahihim yalla sant ak leram ngeen beug mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu munta am wala mutimun nuruhu walaw karal kafirun yalla fi sant ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen yeneen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam sallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bu muk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul alayhi salatu wassalam kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fofu sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصروا حسين أتى يستلع أنصروا حسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ديف صلى الله عليه وسلم نجلكو سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي اجنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi buntu aljana afal men di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla gudi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom bu ñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracié len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëmi ko ci président de la république mu war ko gracié nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracié tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracié goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracié mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day xani ñoo ñu tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali'a ansiru hadhaini ata yastali'a tégal ma fe document bi ba kérok ñuy jubo
1: yow nak nga bëgg mère nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahhabi la wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbecte di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbecte ak contente ci digeunte mourita tiyan bo xani boole nañ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima ak wahhabi ak ibadu rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yuñ takale sima كأنهم بنيان مرصوص لوخ سورة الصف سورة الصف من لول دامي بيغلو من يالا تا يالا سا بو بيغي سوتي مبيغم سا بو بيغي ريك دا نا تاو يرمانديم سي كاو نياغا خامني نيوكو بيغلو موم ربي سيتو جل جلاله يونس جي سيدنا ابي هريره رضي الله عنه من يونس صلى الله عليه وسلم نانا لا يحل للمسلم ان يحجر اقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاثه فمات دخل النار نعوذ بالله من النار يوري لنا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم لنا علي الصلاه والسلام دغنوت يلوت جادول سي اب جوليت مو مري مبوكم جوليتم بانكو لو اوب نيتي فان ني وقتو لو خاميني مريغا سا مبوكم جوليت lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay mulus mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid daldi tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben waayi mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayidina Abdullah ibn Omar di observé mo gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngeen gis ben waji mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina Abdullah ibn Omar dal di observé xol gisat mi même waji bi yonentou bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñeem mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ta waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko ne sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observé waji ba xam ndax waji nafilay guddii moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé ge safa wésar to dina law ba fajar ani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gundé ko do ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw una mu niko ñetti fan yim fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la
0: ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li way ñi ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii go xamni dana tedd ci ablal muna muné kon nelawalé bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yobalé bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawalé ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko waja ngo yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana yim ñe net liko yonam yonam niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddii go xamni dana tedd bala ma tedd dana vérifier sama xolbi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no wu ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mu ne kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé seen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muni wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam ni niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxé ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko ni xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lol rek la ko bagné ñu bi xeyru sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom Seigne Touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa la bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illa la wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illa la muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illa muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa allah mon kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonanti alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisse walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañtu wax ci masalikul jinan neena walli yep ñoo bokku li ñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy Allahu Rabbuna Allahu Rabbuna benn bi dong lañ am moy xet la xetu ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu dong lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am Allahu Rabbuna Muhammad Rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin no suratu fusilat ñu balna ya muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw adfah bi lati hiya ahsan muni ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono muna muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko luma koy fayé muni bi lati hiya ahsan muni ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko disab soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey légui nak bokku ci soppé la gëna sopp amna ben sahabi yu téwlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu dugagul ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mu ni ma ngi ci yalla ni bima duggagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga bo duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga porte su ndaw si muna mu ni ko damiti rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett li ko ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku ñu yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuba ko dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikkom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan waaje bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuyu ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané amane ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu jéssu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam wala mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé

bobu ñak fa la nekkul ci ñom dama jëlël nak Seigne Touba mom Seigne Touba mom daana lek adi Cheikh Ramon lolu wax du yakula mom koku mom ci waxuko ñu wax ndax Seigne Touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fa la bay cosiné ci Cheikh Ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci Alayhi Salatu Wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisé Baye Fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko diko gisé tidiane bu naccio diko diko gisé julit bu naccio diko non la amé Baye Fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ci la ko war pire edir ba ma nga ci la ko war ma nga ci la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ci la ko war tidiane bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def julit bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamni nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ ñi tété goko fenn bañ ñi tété goko fenn mourid bu bañ fa Baye Fall tegu ko fenn tidiane bu bañ mourid tegu ko fenn tegu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dañ melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañ gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañ yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defena desenañ ñetti tombe xuma ñent inshallah desna ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp wo xamni wax waxin wo xamni la leen gis ci ku joy dañ da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seen bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreum ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni Seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma tok ak xalé yi ñi waxtaan noon may ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na dul ñaar da melni mi la ñu way señ bi dimbali ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni dul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alquran ak donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daaw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at yépp dama yedd sa bok lutax ma dem ba Sénégal te diwma daara Seigne Moustapha Baye Sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajju rek yalla leen yalla fay
yalla ñu leen yalla taxaw ku ci nekk bo ñëwé da nga naan lama doon jégg bama ñëwé bitim réew bi mu ñëwé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ musla niko dama rus di diglé lu baax té ku ñëw sa kër do ko fa fekk di téra lu bon té ku ñëw sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh murtada né dama bëgg ñi and dem bitim réew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu baax té ku ñëw sa kër do ko fekk waye rusna di téra lu bon té ku ñëw sa kër fekk ko fa lool dama ko rus mu regul yalla rus nako mu ko rus jeureu ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

tënk professeur de am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fam doon door tànk yi foofu la sam sambal kon dox diggante Safa ak Marwa farata la inna Safa wal Marwata min sha'iri lala alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mo wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digeenta Safa ak Marwa dox digeenta Safa ak Marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena al hajj arafa al hajj arafa gis nga ak lolu way man wax arafa mom bu la rawe deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alaihi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jantu soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg ci yenn waram xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retan dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisuk weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéru feñ ci la wéru feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéru feñoon na dembu ndega wéri feñoon na dembu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feeron na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam yi dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njumte la ku deful li wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sababi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit
khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal ectialité yépp sallallahu alaihi wasallam kéro khutbaam bobu mbolam ectialité yépp la laal lag legi ñen mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alaihi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallah ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni shatabi jeexna ya actualité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati ta'amma wa salatil khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارمل bu fekkante ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy jufa fofu moy milieu bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom jufa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñoo dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñooñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy Juhfa légui fan lañu armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu dañuy baye ko côté Iraq ñoo ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bu dañuy xamni ñoo baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp patay rek ño bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañuy armalé Sul Hulayfa lañuy armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xam nañu la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca waliyal kafirun benen rakka bi nga jang ci qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu de khulul kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa mawlana
waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonent sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak baat yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention xam nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxay yow mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sina la man mi la wuy sin ak dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ndey nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te ya waxon yalla niko ginaaw si tay bima joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mo bok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diiné dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom
xeyna ñu wax ko ci plaasam. Manam li ñu tuddee hadyu, ki def tamatu, ki def tamatu laa bëgg a wax, dana rey ab gàtt. Ki def xiraan war na rey ab gàtt. Waaye ci kaw nag boo dëkkul Màkk, loolu tamit jar na cee boole, boo dëkkul Màkk. Mais fekkee Màkk nga dëkk moom. Léegi nag ñoom ñaar ñoo ñi nga xam ne rayu gàtt war na leen, muy ki def xiraan, muy ki def tamato. Bu yàlla dogalee amul gàtt bi, l'islam ni ba tey possibilité yi jeexut, mën naa may naa la beneen possibilité. Mooy lan? Mu ne ko wooral. Koor gi ni nga koy defee mooy da ngay woor Màkk ñetti fan, bàyyi ba delluwaat ci réew ma nga jóge woon, wooraat yeneen juróom-ñaari fan doole ci muy fukki fan. Muy fukki fan. Muy fukki fan. Kon añ Màkk dëgg-dëgg ñite ko metil, ñite ko jafeel, waaye yàlla moom jafeelu ci dara, jafeelu ci dara. Kon fi may jeexale mooy ci biir ak gii na nga moytandiku, boo xasee armal, ndax wax naa ko léegi ci armal bi, boo xasee armal na nga moytandiku dindeeti dara ci saw yaram. Sëñatu laa dagg sa we, sëñatu laa xus sa karaw, sëñatoo dindi dara ci saw yaram ba keroog aj. Xanaa lu dul darur tax darur mooy lor. Ni ki sa we dafa damm, ah boo ko dindiwul mën na laa gaañ, da nga koy dindi waaye nag nga fay alamaan. Wala da ngaa xaañu ñu war a wat li wër xaañ-xaañ bi pour man koo faj, buñ ko watee ba tey dañ lay daan alamaan. Dañ lay daan alamaan. Léegi nag yooyu moom ñetti xeeti alamaan la. Moom tamit benn nga woor ñetti fan muy alamaan bi, wa ilaa bu la neexee nga leel juróom benn fukki miskin muy alamaan bi, wa ilaa bu la neexee nga rey ab gàtt muy alamaan bi. Yooyu yoo ci def rek jeex na, jeex na. Kon doomu aadama moom mittil yëf yi, waaye yàlla moom mittilu ko. Waaw yàlla mittilu ko kat. Bon léegi nag des na yi nga xam ni moom nga war a col, bu dee góor, bu dee jigéen, kenn ku ne la mu war a sol. Yooyu xëy na waxtaan nañ ko ci leen waxtaan. Wa ilaa bu fekkee ni dimanche bi ñëw na te yàlla may ni possibilité ñu mën cee dellu siwaat, insha allahu taala ñu dellu siwaat ci. Kon ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci ñaan, di leen ndokkeel, di gërëm bu baax ñi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi. Sérieusement ni ma ko daan defee, ngërëm li du caagenu alal bi ñu may jox, waaye safoo gi ñu safoo émission bi, ittewoo gi ñu ko ittewoo bam jaral leen jamono bu nekk, ñii di yóbbante seen i bokk. Fexe maa gisal Moustapha Mbaye Sam nee ko nangam nangam, wala fexe maa amal numéroom nangam ak nangam. Loolu lépp yëg naa ko, yëg naa ko. Léele ma dem ci jataay def conférence génn, nit damay dogale sama mbokk ma nekk Italie nee na moon nangam ak nangam, booba tey ma bëgg laa gis ila axirila. Kon nag loolu dëgg-dëgg wolof Njaay nee na ku la yëg da nga koy safoo. Safoo nañ leen ndax xam nañ seen yëg-yëg ci ñun. Rawatina ñi nga xam ne sax yëmuñu ci safoo émission bi rek, yëmuñu ci safoo suñu jëmm ji rek, waaye dañ cee boole sax nag léeg-léegi ñu yëkkati seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji. Barkiliem rek maa ngi jot menn mbokk mu ñuy wax Serigne Afiyou Diop, mu yónnee ma benn audio. Ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw. Te it moom noonu la ko defee rek, woo mbokkam fii fexeel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila axir yi. Ñoom suñ ko safaal ñu ngi leen di nuyu, ñoom it suñuy xarit lañ, ak xaritam ba suñ Moustapha Sougu moom tamit doon na ma woo téléphone. Dañoo dajewoon kër suñ ko safaal moom ngeen xam nga xam ne wëlëre ci daara ji di suñu kollëre moom tamit kazalika. Di gërëm it ku ci mel ni Serigne Mbaye Mbaw nga xam ne moom it at mu nekk bu ñu duggee koor gi rek mu ni ma sama participation ngi nii am lu mu yëkkati yónnee ma ko. Te walaay yàlla rek ko tax mu di ko def, at mu ne dana ko def. Kon loolu maa ngi leen ciy gërëm bu baax a baax ndax ak yëg la ak safoo la. Yàlla nañ yàlla boole yiw yi ci war may Sëñ Touba
radiyallahu ta'ala anhu ak yu mel ni serigne modou cissé serigne modou cissé momit non la mel mom sax mom du nang wax turam sax même bo la yone audio du nang wax turam sax day wax rek serigne moustapha mbaye sam adé jango ni wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek serigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamuti yalla xam na len suma len gisuti yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala kuko lebal mu fayla ndax man jaa bil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gna cheikh muntaqa de le cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom rek ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé mom lam ci am mu nañ mako joxal dar ihya ul umdin tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank suuf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek gi ay yene ak bëgg lu bax rek yalna len yalla fay yalna len yalla taxaw yalna len yalla sam te samnu te taxawnu te arnu baxu yalla wessuna fofu yalna ñu ci yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khairu jaza ak ñi ngeen yag degg mu diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu kër seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu kër nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla aar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaji kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do ngi tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp kula yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

loolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal leen ni sëriñ si ngeen top sëriñ si ngeen yaakar sëriñ si ngeen di déglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen sëriñ si dañ leen di jariño waye jariñu déglu sahabi bi lim wax mun yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayakhna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam'a wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la ñu digal lu yomb la ñun dal sam'a wa ta'a lañ and ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla ko yalla yeureum te dole ko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop mu waw mu ni sañ sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkané sama bop mu da mu ni denk na la sa bop mayna la sañ sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sañ sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sañ sama bop loma liggéel lako légui nga ni waji ki def lolu nga ni ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tuddé koy jaamu nit waji moudou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop mu ni waw mu ni ma ngi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen tibawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow jop parce que xamnañ ki wax baat bi xamnañ djublu way bi xamnañ concept bi waye xamnañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti baat bi slogan wu salafisti la baatu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na baatu ibadur rahman mo nekk slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni baat bi wolé problème ak am problème baat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا يالا نينا غيسوما كو غينا رافات جيكو كو غينا رافات واخ كو غينا رافات اب ووتو كو خامني دا ووتو ني كاي لين ني ديم سي يالا تاي جيف جيف جو باخ بن نغو نيارال بي موي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ووتو لين ديمي سي سين يونو بروم تا نين ديفاكو بالحكمه ديفكو الحسنه wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma ak alhasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay kaddu yu yag loli téluma fi kalimatu dahwa sologaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafist dalay wax ni ci man ngay bok for force buna mun wala sama non nga man ngay andal for force buna mun wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafist bo demé sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yudul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di seuti yonnentu sallallahu alaihi wasallam ñi ñu exilé len salafist te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu werr la nga suratu rahd waye deglul sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ñi yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayna alini dakoruma gawuma len soldari andon ak sayna alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xese wo ci alquran amutu lo fo mëna jaar fudul wuy ji sayna alina a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax
xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashadu innaka larasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka larasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fen ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka larasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defé ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal néna wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé ni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndom ba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko toraxale nu mu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara neena barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la señ bi yabal way yurud daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xane mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen
kenn ku ne rek nanangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyyu dakhwatu al wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jeele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbokk mi doon wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni Rabih ibn Amir mo solo hadith bi Rabih ibn Amir bimu deme ci Kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit bolé ci légui nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question Rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len do ñu taxaw ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legui bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëmna yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ li ñuy tuddé ñom manam ñing ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngay bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser ñoy yaay kan ya ngay bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru juma bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñi may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisee salafiste asalafiyin nu ñu leen gisee dañoo tontu ni benn maanaam ñan ñooy dëgg
بحد سلفيين بحد سلفيين دق دق سلف استموي لن لون لن يلاج خمغ لن ريبوندر لنني كل علماء الأمة المتقدمين منهم دق دق دال سلفست سلف صالح موي غا نيغا خمني موي المتقدمون ني اخاينا ام المتاخرين باتاي صاح امنا تي ني نوي نان من الذين سار على طريق الصحابه موي نيغا خمني فولن فيك لا صحابه ي دون دوخي نون لا ني دوخي وا لغي كون كو مانا ген تي سلف صالح خمغا نينا لين بات بي كونسيبت بي بات بي نيوم موي سين سلوغان واي سلف صالح من nga ci génné Sidi Alhadji Malick man nga ci génné Seigne Touba man nga ci génné Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al-mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tudd Ahmad ibn Anbal xam nga Ahmad ibn Anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci xabru yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu waw baada hasa ginaaw ñi nak ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu sen serigne ci deglu rek buñu tuddu sen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax muk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penci mi yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay li leeram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifaam luñ def ñu ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terrorisé bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxul seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defani yow do nga ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul seigne touba ni xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom
salafisti moy seen jikko yonnate bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xane togn sunna si nga xane mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togn tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek seigne touba li muy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalula sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede suko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deggu la wax seigne touba musta wacc al kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limi wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj et quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara muni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ni nak man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di tere lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis peen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana lul borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala parpar lo tax ñëmi wuñu wax waye ko parpar ñu nga déggé baat bi soggé na la képp ko parpar lawul bi nga déggé baat bi soggé na la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé moto sayu fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam lu dul sam rek dom ji febar balati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jang alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tuddé taqiya waxnako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu daara mu jang alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax lu mu gëmut
muneko ay nijaay kon koy sami nak muneko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax sufiyoni nu tassayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi ne ko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dakhwa te ñun ñu xam solo gaawu dakhwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nërmélé niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktum alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktum alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na parparlo nagn ko wax nagn wax deug gi lenen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñu ni ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam suufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam
ni ngi ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yowmal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mu ni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabbi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parparlouma wotewuma woteleuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax woteluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustapha mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien bu dund ci kawsu bo xani mas na ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti dem lanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wooma ni ci politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter né ko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la massa dégg mu wax ko ma ngi la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek mune ma ah sawaay yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon féliciter ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci jumaa ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu seul male dina lamb posam jox ma adiya diw ñi wax te musuma xamni a politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax
nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal xiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob bo barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sama wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimamouma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq malakanam ñi la mun sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha qaf ikhtirar deg na koy naqarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy tax seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarkul ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi té alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ tuba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala bëcc mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digël li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawwara wa est ce que naqarlu nañ ko est ce que naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na len te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba
radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccu ak diw sangam suuf sa señ tuba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyan dinara ani bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ji suuf mom la yamalé ak doñ ji suuf mustawiyan dinara ani bil madar señ tuba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal señ tuba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni señ tuba alhamdullilah jot na ca suuf sa de señ tuba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dess ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërentu ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomatie bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñi alek lolou fokay dougal wa keureum diñe legi ndax da nga nan da soxare wa keureum wala da bañ wa keureum wala da nurt da bëgg ci dimbalé wa keureum ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa keureum diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok dans 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jëkke ak wa keureum war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko bamuy 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyé ndaw ñi ma ngi len ci yeé yene samay xuma nu ko mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéné ci yeen lo rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen lolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiagnu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugou ta jappale akay naam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh amadou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ñi ma ngi delot di leen ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mën ta bayyi internet bi
rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu digge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara do tu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon ma ngi len koy ñaan mang len koy ñaan benen bi ci dess mang len di ñaan bu len dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan li ñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla len bindé non dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura ko ndaw ñi ma ngi leen di denk loolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral legi nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatam allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yep conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen beulé nga xamni moy soxna saynabu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolem ñi melni mom ak diaspora bi yep di len gërem di len ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi len ci sant di len ci gëreem di len wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñiwé rek ak mbirem wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'ihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ni wote ni nani yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuk yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam wéru njigal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru ko amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al ashur al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad atana al judu wal karamu mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al judu wal karamu la wax tam go xamne day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamne ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu ñi wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga xani wali bari yalla di leen ci may tawfiq defal leen ci teranga ben mu may leen ci teranga wilayatu khoti bax wala tiranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala tiranga dara ji yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku mo tax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mohamed el fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mohamed el fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mohamed el fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohamed el fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama kon wero wi moy wero barke wéru yermande wéru mucc wéru taxé wéru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mohamed fadal mi ci feñ donte bo démé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu ta yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mohamed fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimi gaju di cheikh mohamed fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh amadou fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di señ touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabi ayru mursal nabi mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin ko nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabi mursal nabi khairu mursal moy ni mel ni ñom señ touba yalla da len di bañ ni tek waye nak muni yonni wu ma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne ku len deg ba gem len top len dana ko fay tuyaaba ju tolni jimay fay ko dajje ak ab yanant nangul ko kep ko dajje ak yeen nangul len tiyaba jama koy fay moy tiyaba ju tolni tiyaba ko dajje ak ab yanant ba noppi nangul ko
ci bir gañu ñu nga xamni yalla de ñu di bañ ni pek cheikh nuru fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba lupp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu murid yi dañ ko am ci cheikh mamadou fadal kenn ko xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li ga day ami jinniat ak net temer ak juroom ben te la cheikh mamadou fadal gane adina 1306 gudik laylatu rajab gudik laylatu rajab te gudik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci gudi goga tarikh net li neena gudi gogu de da fekk seigne touba don bind genn khassire gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tiaji mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan ba yalla ba yag mu am benn bunni amna xéti bunni yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy wo xamni beuy wo lamuy tektale ci ngeneel ci barke ci dara ji yëkëtiku bimu tolo ci beuy wo wolé ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammedou fadal al-mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadallahu al-khalaq ya man bihi farakhan al-imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikhou fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beuyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammedou fadal al-mbaki mu dal dikoy tuddé mohammedou fadal lutax mu tuddé ko mohammedou fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al-fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadallahu al-khalaq yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla mi nga xamni moy aji bind gi bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay gi nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkale nga bang mom yahoud fadal radiyallahu ta'ala anhu ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ taxé ci beuy bi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare cheikh mou fadal non la melal lo jak boko gise da ngay mela melni ku musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam
motax muniko ya fadlan fadallahu alkhalaq ya man bihi fariqan alimla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak alakhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara digna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keureum fofé mamadou fadal gane jamono man dina fa lij li vite ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man señ touba yalla bañ mu wuti dara fenn man señ touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñewé da dox doxinu wajur wa dox doxinu wajur wa wajur wa dafa ñew mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu waxat dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wasalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukul ceron garab ga bayatu ridwan mo ni man señ touba sukuna fa jaayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yubayunaka inna ma yubayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñoñu de tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni kërok day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci bokkum lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko diggesuko waye amna ko ko fi représenter moy yonentani ali sallallahu alayhi wasallam amna ko ko fi représenter moy wali woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yonentani bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonentani bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yekati jamono tek ci loxom cheikh mamadou fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alaihi wasallam moy wasita digeunte seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad di badde te do jot jant wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jindon nako yene goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñuy fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mamadou fadal bi ñuy gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mamadou fadal muné ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay uhsa bi qarta ada muné yow serign bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamné
yaay wëru way bi képp ku bëgg mucc dana ñëw wëru ci yow yow mi nga xamni nangal si ni borom bimu tejoon lim ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jox ko caabi ja rasulullahi sallallahu alayhi wasallam téye caabi ja mu ñu ko jox kenn xaar ba señ touba ñëw mu jox ko caabi ja señ touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow señ touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa moy kan moy sallallahu alayhi wasallam man nga suñu borom bimu tejoon denc domba yonent sallallahu alayhi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko señ touba ñew yonent bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow señ touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتئا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتاي من جاي ناس بنجرين دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسين توبا ديدت تلب سين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلب ملاي وخ جئت بنوتي waye bin irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ufsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim tanu sama jamono dama bëgg doon kim tanu sama jamono kenn ko ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim tanu jamono munu ko wessu ya gud dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñ borom soop te du xin suñ borom soop te du xin lekay ofsa bi qarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaa bu ma la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya من بعد ما اشتريتموها مني اهديتها لكم بغير مني بنا بما لاكو جايي nga jënd ko ba yëkëti ndigga jox ma ndigg gi mako mum lew na ma dom joxat na lako addi yow señ touba joxat na lako addi yow señ touba légui 1 plus 1 égal 2 1 plus 1 égal 2 lool moy nurun ala nur lèr ci kaw lèr jaayna lim gay jarna jox nañ ko ndeggi bu jilat ndeggi joxawat ko addiya nurun ala nur nurun ala nur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam nabitu señ touba yim fi bayyi mu réaliser yépp xam nabitu señ touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lépp mu bokku ca ñëwé di nga xam ni abdul khadim radiyallahu ta'ala mu bayyi nako fi muy jumaay touba jumaay touba al masjid al kabir jumaay touba bokk ci ñu tamit gën rew nek ci ndabax tan la
ñu faadal yàlla dugal magam yim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Mohamed Fadel Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation Touba bi fondation Jumaa ji léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal li jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bët sibbee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay Sëñ Tuba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp muy jumaay Sëñ Tuba ji lim doon bay lépp jumaay Sëñ Tuba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Sëñ Tuba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi iraada kiine al muridu saadix déggal ma bi himma ju kaweere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem ci bu naree mooy jumaay Sëñ Tuba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Sëñ Tuba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi mu ni ko yow borom nibet ju rëy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibet moomee man Cheikh Mamadou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jar a ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa tool bi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naiimi mu ni ko fokkul bi ni amati abadan muqima muxaafan murtadan cheikhal xadiimi mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci ajjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax ajjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñuramal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man dal ala xayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dinina la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaan dara man dal ala xayrika fa'ilihi
lolu yonent sallallahu alaihi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis juma bi ñi taxaw fi sabili bi ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko ke ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñu ko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji cipp ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko ñu ko ci ab beureumum def ci ko ke ci yëkëti beureumum def ko ak taxu ko digal yalla nga leen boole fay waghfir liman banaw bina harafi waghfir liman amaruhum bihi jami yow sun borom ma ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xamni ñu yëkëti seen ñak diko def ci juma ji ñi nga xamni ñu yëkëti seen tiranga diko def ci juma ji and ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba juma ji yëkëti ku ñoo ma ngi lay ñaan yow sun borom da nga leen jiggal seen bakkar aduna ak alakhirah waye ñi nga xamni ñoo joxe ndigal ni ay ci lu way man ci juma ji ñoo ñi nga leen jiggal seen bakkar jik ak ñu mujj dama tok seigne touba gi ñu bari ci ñoom lool lañu xam nañ ni juma ji ku ci def yalla jéggal la waye ku diglu ñu def ci yit yalla jéggal la loolo tax képp ku fi toom doon khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt nga gaaw digle dara ci juma ji lu sa khilafa gatt rek bëgg ñeegalal yalla dana tax nga gaaw digle dara ci juma ji acca nañ defar nangam ci juma ji acca nañ yeesal nangam ci juma ji lu tax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko digle yalla dana la jéggal sa bakkaru jëk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakkaru jëk ak yu mujj lo tax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina deg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waghfir liman amaruhum bihi jamii waghfir liman amaruhum bihi jamii damun faadal nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdoulaye Hadj radiyallahu anhu moomin noonu la ko defewoon Cheikh Ibou Fadal ku xam wilayatum digum ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya Seigne Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem Seigne Touba moom Cheikh Ibou Fadal wali yàlla yépp ko yéem ci wilayatum moom moo ñu ko di yéem Seigne Touba moom waaw wolof njaay neena mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Ibou Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom ñu xam yàlla dëgg yépp ñu yéem ni wilaya Cheikh Mamoudou Fadal yàlla xam na ko waaye moom Seigne Touba lay yéem moom Seigne Touba la ñu ko di ko yéem yéen baal ma de dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Mamoudou Fadal ñu ni yow mi yàlla may wilaya ngay tuntuñu di jéem a wër ku mel ni Seigne Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Ibou Fadal moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntuñu di jéem a wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yàlla mel ni Seigne Touba Seigne Fall nee na noppalal doo ko mas a gis mu ni yaa rahiman misla sayqi mahlan falasta taraahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta taraahu eyo mi kun kuni yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak melokoot yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi
yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanal bu yalla yi di dugg ko feey ko jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah yu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombu naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombu na noppalal sa bop doko gis يا راحما مثل سيقي مهلا فلست تراه فلست تراه والله فلست تراه والله فلست تراه دوكو غيس ملني سيغ توبا دوكو غيس من تبارك الله تبارك الله من في الانام تبارك الله اوا يالا بوكو تاد دغواي يالا بوكو تاد دغواي تبارك الله تبارك الله من في الانام خوصا جلاه muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek mo tax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la seigne touba yit ko balika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fet li jami yalla nu xet li yalna nu xettali yalna nu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh amadou bamba newna nit di dox ba dajé ak sa ndenn ci kaw suuf newna mo tax mu niko ya sayyidan fil mahal li khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndedd ci kaw jamono khalla sarwa ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek buru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaad yoy bim koy bind da siyara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xal bam fi deugal legi son xamul kagn la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy dis lolou di ngeen koy gëna xam nit ni xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale bi yow xam nga ni febar yalla koy fajj bi yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fa febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi
xol saw yaram ba xam yan garab la aaje wo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non li binde jamono am mune am am mune am am mune am rek bam aksi ca gaaya am mune am rek bam aksi ca gaaya non la yalla binde jamono da ngay baña fekk wallu yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay dis sama soxla ci war may sogal li wi mo ne boko bañi lay wallu yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wallu yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur bi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñewé ci mom ne ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasu bi day ñun la ci mbub mi ñu ni futé mbub mi tek fé ñu ni futé mbub mi tek fé mu la ci mbub ji ba dessé sélat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko di lañu lañu niko nexé nga nangul waji li te nangulo kélé man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañu lañu ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañu lañu di la digalé ga téré nek wasita sa digal sa borom mo tax seydou faalu di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa Seigne Touba fa Seigne Touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem fukku ta barabu Seigne Touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxla nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi ni na dila siyara si de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara si de mun na mun ko waye nak amna soxla mun ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko mun tax ma fe ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la kuma ko umpu la seigne touba waye mom umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man yor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming ko jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye teewit xamna ni bu fekkon tay dama tok ni rek ci sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sedde nga fete yoko ta doy loko nak ki la yalla sedde ginaaw yalla sedde ne la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi ni ko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko ni ko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak
man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min tuba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi way nak ma nga bayiko nak min tuba de min tuba ila tayba wa yonenti mom xamna tuba mom yonenti mom boko ne min tuba jitu min tuba mom xamna tuba gi ngay wax jitu min tuba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni tuba ci ahmadu bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min tuba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni tuba ak seigne tuba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andol fi ni abubakar wa umar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucc na ci nitti nek ni yene yi nga xamni kulen siara si dootu am yara nga cepp kulen siara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggini siar da julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni yalla ni dakk len ma fi jakar lokan jakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakar lok yonentou bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dugg rek day jakar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron doono tol ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ne ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wa tur ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar nim ni dekk mom madina munawara neena non la dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sesku rek bu geso gis ma du lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye ba nupi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defaleen ko adiye fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonante bi doxale ko su dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd mu ñu nga xane bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi non ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet
da nga nan jawu ca kanamam won gëna penku jakarlok Serigne Touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi gëna biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé dal di wañiko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Serigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mani baxan ci berum Serigne Touba ba li Serigne Touba di ni ma mané ko bam fi nangame boba dara dikagut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Serigne Touba wallahi boba sax xamna bu dembu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal Serigne Touba ak Touba motax te boba dañu gañ Touba ci xol dañu gañ Touba ci xol mom mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal Serigne Touba ta bo laalal l'islam ba nga laal Serigne Touba rek jot na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahum du faadal li Serigne Touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko won rek ci lima ko waxe ni Serigne Touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am nga ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynago am na ñu xamni ñaala gaynago lañuy titéro ñaala gaynago maniko yow bu waji amé ay naga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ki baye ki gëlem te yow amu xar waxu mum xar ganar sa amu ko ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa baye bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille aku dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxut ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay bax na kay waye num bax bax ta jefo ci do am tous do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xamé ni fëgg dañu jot na wet gumu geesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw sax mun faadal ko tax jumaa Touba mun ni man man ko gas foras mun ni man ko xatti talibey Serigne Touba mun ni man ku taxawu talibe Serigne Touba mu ni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turu wul won bayam laysal fata man yaqulu kana idi mu ni waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titeero ñaala gaynaago waaw yaay sa tut Ablaye Lokar am kay sa mam Ablaye Lokar mo jëkka yar ci bi rawna tut Serigne Touba ba te yow defo dara sa mam Ablaye Lokar bu jëkka yar ci bi rawna tut Serigne Touba te yow defo lo Serigne Touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rawna tut Serigne Touba
musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jokk karaw tamam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dep sama ñaari départ yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sama mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalab laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dongu tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari dugub te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari dugub te sa ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari dugub te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni ngi godé dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day no welis nga baña bay tax nga bari dugub fal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo dem ba bari dugub ndax ngobanu seigne nor am to seri gecce nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma ala kadin bada li khabla an ara ridan muabada nang len di leralal sama gannaaw nang len di ye yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yen yep la wax mu ni yewulen jar na ci ngel ina mune ngobanuk seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lolu seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla do xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune awa mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top ñu koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen Ini banyak dong lah. Rayukai, dawaran nek exemplaire. Lu mejai bari. Lu cawli bari. Lu jonga maji rafet. Nga samonté ak tan non yi taxaw ci biti socc seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkone bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwul ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko
nonu nga xamni non la ko yene seigne touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ñu motale yene seigne touba ji ci tabakh juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ñu diko tuddé darul maarif darul maarif

li Seigne Touba meloon ci social loolu la Cheikh Moudou Fadel Mbacke meloon ci social ñu daan rañ Seigne Touba ñu xey di joxe loolu lañ daan rañ Cheikh Moudou Fadel doon na bayba doon na bayba doon na bayba ñu daan rañ Seigne Touba ci walu médecine médecine febar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu Seigne Touba ti bu suuf jox la rek mu faj febar bu kenn xamul lu koy faj ñu ñu Seigne Touba jël am ndox ni ja euf nga naan faju doom ja doon na bayba Cheikh Moudou Fadel ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Moudou Fadel ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor goom ñu wax goom robale teewir rek Cheikh Moudou Fadel li ngi koy faral di waxe ci walu yalla yi ñi seen ijaba ñi seen tattu lammi ñi seen ijaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaba ñi ci seen nopp no waxon ni doomi Seigne Touba yi doomi Seigne Touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñi ci seen lammi amna ño xamni seen ijaba seen nopp la luñu degg mu faju ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mom ni dugg noppam rek aaje gi mom buy dugg noppam di faju amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu inshallah ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg on japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di dugg du bon nopp du ko dugg nopp du lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jégué mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yenen wëllu yo xamni non lañ fa mel mu ngi leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna xamna ni amna wëllu yo xamni luñ dégg mu faju yalla xamna ko amna wëllu yo xamni luñ ni jakk luñ ci jiblu yalla def ko Cheikh Moudou Fadel da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñ wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar gom bayil nar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala legui ñu yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ne ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla fasalatu cheikh moudou fadel xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ku ko deg fexe fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko loolu def wax ko loolu def moy lan moy nax ko waliyazu billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mom kay bu ñewé bu fi mënta fekk am Cheikh Mahmoudou Fadel plus Cheikh Mahmoudou Fadel nafa fekk bok am Cheikh Mahmoudou Fadel bu ñewé bu fi mënta fekk Cheikh Mahmoudou Fadel plus Cheikh Mahmoudou Fadel nafa fekk am Cheikh Mahmoudou Fadel wala bok bu la yalla nepp wut lolu way way lo am ci ayib nepp ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu sosoy ñepp di gis dara jiru dara jiru ko dara dara dara dara dara dara dara jiru dara jiru ko ni ngeen jami yalla yi ni ko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali ni njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu motax Cheikh Moudou Fadel xam gum xam ni

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yonantu bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badri xam ngeen khaswatu badri sax du ñepp wor khaswatu badri du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badri ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badri amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina daldi sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin néna fekk ma ngi yoré tandarma diko lek mune tandarma yi adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak néna mané xërrli won ci sama loxo daldi satax lu ci biir xex bi lolu tariixa ñuko netti sun borom ne faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke weru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatu dunya wala yaqranukum billahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang for force dangay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ban metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess ku ñi askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess ku ñi askana la ci Seigne Touba waro nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride bu ñi askana la ci Seigne Touba mouride bu ñi askana la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doye del diiné ndax ar rasul bi khadril mursal ndaw lu ne ya taxaw taxaway kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay représenter mouride bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga meuna nek representant wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab deuk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnata sayi'a waw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yaa mum yene bokk bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len loolu ruksa la ruksa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksay rek ruksay rek neena yowmal xiyam ken du ko gëna perte Seigne Touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dundu ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way fal ya sumu fexé ko wor lolo taxam Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxon taxna yemul ci diko jox haqam waye dako lan tatagal mu koor masana deugmal mom Seigne Touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi la sirta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman ila akhiri mun ya khayra dayfi attabil bisr wal madad yow weru koor mi nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko attabil bisri wal madad yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga lak suñu bakkar tirangaay taxel ñu tirangaay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew ti indale ñu ko sa bo ñew rek indale nga ñu seri ceb tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceb ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ceb lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko proces sangam bu joté bu la fekke ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew randar ñu visite at muni nga ñew randar ñu visite motax man duma décoration yow mukk mune ko xam nga man luma lay terale mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasum mune ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko process sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa in ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da ri fi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa ri fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fekk ko mu ne lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma deñ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci baromètre yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sa ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te jublu ci dara lu sakku njegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wala mi ñam la sun borom waxe ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñi ñu jojan la muni xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñi ne ko lutax muni parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaire koor man yalla makoy fayal sama bop mais à mais may tok ci gisse bi fay ko mais à mais may tok ci banque bi fay ko mais à mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais à mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak baaji ñew rek tire kontam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais à mais wala aju sibi wala tax sallallahu alaihi wasallam ni asiyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum min alqital kor defense la
corps protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni corps non la mel ci jam bi mbubum belene ni ngay sol ba buñ la doré bal muni corps non la mel non lay défendre jam bi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jam bi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kèn war nako doyé dalal nit lolu kèn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem dina mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al qiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al qiyam koor ñew nek awoka nek awoka luko taxasal mbub awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu di la défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew di la défendre ñu di la défendre muni koor it non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew di la défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew di la défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del koor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nekk te muy waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني وخني گم گين يالا لولو ميغا ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيوني محمد صلى الله عليه وسلم وخال وي گم ني لين من يالا فراتال نا ci ين كور نيمako فراتال وون ci خيت يلين في جيتو وون وخون نا خير خيت يي خاني نيوني في جيتو وون خيت يوي يپ par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek
muni non la farata ala ci yeen koor muni nax koor kat djublu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantuula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantuula muna muni kenn meunta te mu bayel ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu bayel ak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantuula ñoñu moy rabani yi ney ramadani yi ney nak mom ramadani yi ney koor du len dug ramadani yi ney koor du len dug motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanal mu so rek ñu sét pisane borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amat nga di ko leb ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay faatu joju altine mom jeneenati bu la xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa la lasina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu nek waxtu wona day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khairan sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bo le koor faman tatawa khairan jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khairan donte mayna len ko de waye faman tatawa khairan lol la sun borom wax

al ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamun lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsan min ahkay man seigne touba ma ngi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi ñuko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngiru malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu yi tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngiru malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jilun al-futuri min ba'di al-ghurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jekk moy kela dok wa koore ba jëm tuso lo ñëme ñëme xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba midi plus defo tahjil su boba bayi nga sunna sunnay koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sant jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant soga gud min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant soga gul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet mune del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay bayé lek ak naan dal niko sahabi bi waxé won ak fi fajar di xaré na fekk ñu mëna fe jang juroom fukki aya mu ñu ñettelu sunna bi moy téé saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor dañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama anni rasail fa innahu yufturu bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la téral tiranga ju reey ko tagat sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba dantan yi demé non ak taccu len murir muna mun ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey la lay téro ranga ju reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akli faqat fi mahtubira mun mom seigne touba

ah jigen ña commencé dag mburi mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego al qur'an ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sel ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te beggoko la tumal ni sa bidi dami toke yonnentou neena bo xolé bo nopi ñal ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonnentou neena bo xolé bo nopi ñal ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nanké tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala ma ra'aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hasa lillahi ma hasa basaran in hasa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoy kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët baye wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye teewul borom beut yi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beut yi ño doon xol asaman de beug yem asaman pour asaman yakule ngeen balba njangale rek la ngeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhalibu ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rago jeru len khulli len wolbati seeni beut rega ju len baxam farjil basara wolbatil sey beut khulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mun am do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibar bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu sa la japp ak ca sa la japp ak nangam waye lool jëru dem ci ab jibar kat
jeruko yaron ta sallallahu alaihi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi lolu joxe na solution jeruko da nga bëgg mucc ci bëtt yaron ta neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaron ta neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifan min wasari al ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq tufliku mudem wala ngani bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi samaa'i wa huwa samiun 'aliimun tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifan min wasari ayni alla tufliku mudem diru dem ci serign ke diru ni lek senu khais dom diru ko de borom beuti tok ak yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon dina ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñuy war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu gaare fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hôpital beuta de da ngay sol yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol lemu ko de waaw waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nagn ko barikaté kërëm bum gennati nit ko botu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbéd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yanu حيث استحر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام سي بيتي توك لو خول مو ياق لو خول مو ياق مني خامغا نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي داي ني ديف ليپ لوم خولاتي مو ياق بو فكون سريا اي اتي لوم خولاتي مو ياق سريا داكاي فايلو بو نيا با غيس ني نا مناتو كو فاي kon legui nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi'aynihi kama ra'isu qad haka dagn koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallatu wasallam
dafa amone ben way bu ñi wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila waju rafetona rafet la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wana gi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut absor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahlu mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahlu day dée rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahlu andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digam ak borom nekk mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rombu nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndit ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sante la ni la rik way na ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy nak sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bëdi am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dedet ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak baña xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok gabbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe
da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jum la defalul nga añane ko ko dal xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yaq kon xol mo lay jurel añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fek boba beut mo la yobbe añan bëtt mo la yobbe añaan bëtt dañu bëggoon nga ci xol dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran di ñuko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lool rek la taxon mu bindal ñu suñu bëdi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambour di ci yemu wala ngay xol alali jambour di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du len lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko señ Touba tudde bu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp lolo len dal moy serign ci teranga gi len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox tok muy dox man defena señ modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtan yi ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngo kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik Seyd Alhadj Malik meté tiwawon nek na fi ba joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi ba joge fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage biñ demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beurep ni kon may taxani ñu ni hi yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li leen yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganut amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yenen tussallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale da mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag
ay way diw mo meuna julli way diw meuna wor te sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waw mun wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mun frère ba ko gën frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal da deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñu ci añaan rek ay xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab tere ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu je ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yore ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xeyñ gem xeyñ yalla taxna bu ko señ modou mbay cham seené mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham seené muy ñew mu lamb posam la ca na ci wéccet mu génné ko dajé ak mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sante dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni waye santu ko ko bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp lako yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te buguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business señ modou mbay chama nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessut demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fenn koku mi ngi def a jihad bi nafs señ modou mbay cham daani ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bëgguti wul dara te mënon na business ni man amna amana sax bu doon business momay ëpp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi am wal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon dara di jangale yalla
da koy considérer comme ko sampon dar bi jangale lum fay serigne dar bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu meuna ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg bu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé dara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi dara ji dal ni seigne aliou sek li na nang mako yobul dara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni seigne cheikh dion ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox dara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci dara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko uppu tiyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tiyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi bolé ko liggey bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne dara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne dara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéba genn walé suru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko ma yow sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñaati kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sako ciéba butel du ñi politique ñu filmé la nga ni daj di dal jaral ci sa daara yak say dogga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn wal giir sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am leen fulle yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi ay suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni da am ñoo xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàngu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki am na yene da mënu waye am na yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motti leon dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara jigen ñi nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom
ñew ci daara ji non la démé ci ndongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang mi yaqutu duko jar motax da fay am lim baxani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni génn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousul bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netti li ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lol xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne baye bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga baye mako bama nopi ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diim ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni watu nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh mohamed bamba kero ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko donga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko beugal interem neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa juddowale wërsegam nit mom mënta juddowale xam xam waye dana juddowale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolu dang ko juddowale jang dula ko tardel mukk jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ja yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلو سنن ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu déggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu te déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari dina bu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu faral di wax ni likulli makan maqal bëreb bu ne ak lañ fa wara waxtaané loolu taxol ñu bëggona waxtaané benn tombo ci bo xamné li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtaané benn mawdu bo xamné dañ ci waxtaané isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doom yi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa du doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allah ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama alayhi salam muni adama alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekké ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawlé kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mangok inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ku xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wonu lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wonana lor te jigen bu wonné lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga téñji duma ko ni da ngay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def da ngay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca cioncha la suko nexé na mouru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox libertém ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox libertém muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jëkkeur buy julli nga ne ko da ngay gaat nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñun ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mune kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wonala ci bida bu bon te koku mo represente setanane ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setanane koku mo represente ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm nako di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox diggam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla santé di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew sefeul nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko sefeul mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp ak awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba nit bi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayama ko yobbe dañ ko mujjé ëmbal ta ndayama ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak borom am mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam dal di dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono gi ngani da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamo yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jeexé day dem ci dex ndox mu nan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begeel na ko ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam ngay sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaika di ñew ni maryama alayhi salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaika yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko lalé mu wër
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal alakhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar allah wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yantu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamene yantu yalla musa la jamonon tel te musa ali sallatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen yo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari diko busu ba Musa dana ñew fi di waré di def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeul ci gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadar allah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lir bi yent yalla musa dal di ñew door lir bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax mu ni na na ko suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alal li kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lir bi moy lir bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom ju ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam

qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yeb mune li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la isa momu al islam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na guide génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bokku ci way taxé ñi mba nga wéddi bokku ci way taxé li ñi génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération walli wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax walli mom mo ci gëna gara gis nga walli walli lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom walli mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni walli lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika it lumu bax bax bax munula jariñ te gemoko samé munula jariñ te gemoko mom walliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimune isil asud laysa sa intifahi bi fadl man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienté nit ñi mune du sa jarignu ñu ne ko kan mune boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xamne nan ah ki nga xane barki dem la gudd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la gudd ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diiw je moy yeen ki man dama am ayca do massa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane mak mom ño bokk ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aïcha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nuppi nak wagniku kuñ xam kuñ xam dañan jema dox sa digg ak mom yaqal la sa digg ak mom buñ mënul lola ñu wess lolou jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fas ko yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëggé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defulen ci dara mi nak légui waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek aka ciow rek yeuf yi dafa doy yeuf yi doy na
ñun kon nañ ko sakal pexé ñi ñuy def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sida ñu wax ben way buñu wax sida ñu waye sida fay ko alal ju bari niko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam ñu xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yont yalla isa yub ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yont yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di leen ko informé ñu ne ko yow yaay isa da nga bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pissalap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom ci daat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa suñu borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam min borom yekati ko yobbu ko ko sop lol la wolof njaay di wax kana nan yene neeg la boroma tay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan akima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sop muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kulli khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar lañ ko ray kenn reyu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngi te moy isa alayhi salatu wassalam ni ki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu ki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyu ko sa dom ji dara jutuko ken reyu ko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yonne won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolou benen waxtan la xeyna buñ doon waxtane ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa yi nga xamé ni anata fa préparer ndayam jidi maryama maryama nun la préparer domum jidi isa alayhi salatu wassalam
amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw gudd tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf mu daldi yoxu fayasta'ila sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xet yu ko shaytané xet mom lay yoxu mu ne ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool shaytané koy def joy yoyu shaytané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xet xalel bi yuxu leena leele nga gis xale bo xamne xeyna bu juddo ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xetu shaytané xeyna mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mu yuxu bam dess maryama alayha salam ak dom ja yaronte yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jàng l'islam dañu bëgg fekké ni jigen ji la jàng na diiné mu jàng nodd jàng liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko défé dara niku ci bu fekké ni fam koy défé du yëkëti batam ba kaddom di jotté ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xale bi juddo ci ay tankam lay jëkarot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xale bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolou motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimna bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foroxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foroxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ba nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañuy wakk daw bala fi yaronte sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mu ne bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni mu ne yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar Mr. Bokale,
saytane musuko laal saytane musuko jek ma'sumatan min sarak ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alaihi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma dila fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi sanniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko señ touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillahi inda jewali iblis isna deetu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytani momu jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytani mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu tulu yalla di sikar ba yag shaytani seset duggu ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yara mel doom adama niko waw no def ba xamni man ay katchor bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaram doom adama yi degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank yak loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat gemmiñ ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yawa shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonentu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonentu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg bo gisee yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim doon def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokkon ay mujisam nima ko waxewon lum laal rek budon de sax deki bu dewon sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way bu sant jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamné mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sant jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sang mu na yow dé ma yow ño bokk fu ñu jëm comme ño bokk di tukki and nañ bolé sun bop bolé sunum yobbal waji d'accord ni dal di bolé sunum yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji dal di roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko essané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxata la sante ah
esa ni ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delo ci ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotté mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu reklame wenn reklame yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom bañu xeyé di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xani xif nañu waji ni isa man deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem waade ni aja ban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam waaja ang koy yiem ci mu'jisa bi ma def waaji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wa yow yow ibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla esani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla nga wër dang ko gëm waaw waaw sirna esa jël yat wi ni kucc lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am lafañ biñu di do tuti won gannaaw lafañ bi esa ali salam ni waaji pa ci digg ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon rañ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaani ha li day mom kiman la tay di fi lañ na rafanan ndax amuñ luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo lafañ bi mu jéggiloñu enti ala isa ne ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw enti ala isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga ami won mu ne ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddi yattu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yow wo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ni mën na ko faj bu la ëndé boko mën ta faj dalay ray do dem di wéjé febaram ah nga xamni waaji ñëw na duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kèn febaru fi mu fay mu faj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi cëpp ko way faj te mënoko faj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma faj ko mu ni ko saway te nga bañu dugg ci lolu bor boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem keur bor bi
ñu dikko alal ji bari mu ne ay jëñu andi bour bi ñu andi bour bi comme da gisoon Isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna fébar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla Isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka da don jema faj bour bi te munu ko te bour bi kep ko koy faj te munu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla Isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi Isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yi bra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narona de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon muniko wallahi Isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté yefa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or Isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla Isa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ha mu ne wa mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu daldi dem Isa mo ngay waxuy dem rek beggu ta tekkale ko yont yalla Isa ndax Isa musul nako ci deegu wex tal tayit kim tan yimi def melna ni neex nako mujisadi mu daldi daw dabi Isa bayyi fa alal ja bima dawe sam po xelam dem ci Isa rek nistuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal gi ñomit dani a li de alal la daldi tambali diko gas nistuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñu mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan bo xut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkun fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett biri gi or yi mu ni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett biri gi ora fa nek limay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett biri gi ori ta dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñu daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal di waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla Isa ni ko xolal gaaya luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw Isa xamna lolou sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek Isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri Isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne
jaral na len sank seen diine jaral na len jaay seen ngor jaral na len jaay seen judd ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon ko par lay doon waye alal jaral na len amna ño xamni non la adina fukke seenum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni dañu bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur dom yi ñom ñi jur dom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndap bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambale yow muhammad waxal mako jigen ñepp قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما سأر منها وخال ما جيغن نيلن كوتي بغا ام دومي وليو كوتي بغا ام دومي بروم خام خام منا مني نان دم سينو غيس نان دم سينو غيس قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن مو نخ موي سين غيس بي ني خول ني رك سين بدي سين ناغو بدي ديديت moy say mebet nagat bula adina fekk wala alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak becc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ne mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tane da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal duñu jox nalako bu fekkon tane jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tam gëna haram moy passé lolu mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alcorane wax alcorane dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom basar dinañ seenum sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñu maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie ba France ba Amérique ba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyene am njabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihin wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xep ko di batare rek gor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni way xassna furojahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bu ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup serum ma jox ko doomi yonent
yalla neena maryama da takup siram ma dox ko domi yonent xamoni nek ak goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekku askumba ma ko raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañ responsabilité bi li ci upp jigen ji la goor lum bax bax xana bax ak ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yam waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayu sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yubdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yubdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof ye yu tal ni weyi gayne fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala yabdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma saara minha lul li nga xamni yalla lako binde mom meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla meun na ci bañu fitnal kenn ila ma saara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce dafni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kerek bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mun waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane muray aaday nar lak
muni dedet ñun fasasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek wa tax sun borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo bëggi dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax man na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ñen balma tuddé ko taxawalu kat sax bu dagonon tuddé ko ko lum la mëna xali xali waxul dëgg xali ñen koy wax de xali moy lum la war war waxul dëgg bu la ni won mën na la jox tay bi aljana buñ paré waxul dëgg waxul dëgg ma la wax li ma la wax ni ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñi wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek tere yi ay kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñi wax ñeño ñi ñi wax ay ñeño yawmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal xiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew yeen ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deyni ko gennaw yonent bi dem na farat ko nak
bo demé sax nga may ko sub jigen muné lu muhammad sané ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni téré ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo fana netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jox ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jox taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jëbul ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bima ko topé dana guddé baye boñu yamale ko fofu rek tay yeex nañu tambali ah djeglu nak mbolem auditeur yi nga xamni deggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom ba baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non legi ni rek dima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañe def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tan ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xamnako ibnu sa bop de té indiscipline bi mag ñek goné ñëpp ci and ñëpp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñëpp té leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mu dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna jayna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Mustafa Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci ligéy bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna jay ne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxnama ko
jazakumullahu khair jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna jayna bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek bu wo rakam ju ne fi niko li joxal mako daara ja lolep ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sante naka non soxna daba jum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gën nañ ko deg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako deg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek bu ñu magale ba pare ñew na fi sa at mu ne bu ñewé sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna abi sek ak borom kërëm amadou badian soxna sa jaxate momit giñ nako deg man ko fi doon jambat dama faté tru wa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon calé sax ni mo calé bi ngay calé jaxata yek sisé yi wallahi ndaysan waxon man sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kuma ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la faté seigne baye jili sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñëwé darul minnan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deg lum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako mo tax ñu di len sante di len gëreem ñom señ khadim jité ñom señ ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni mo serigne cheikh john mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœuram bi ne sénégal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni waaw fin de mois bi lu wër yu sori bala wër wé dé rek mu yonne len ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xane yow musoko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow mal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci cote d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ len mom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne mustapha cham ñom fofu ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayiram bobu nga xam ñoo doon dayiram soxna jaaraba nga xam ñu jappon ci liggéey jumaaji la ma sha allah jumaaji karobiti gi rek mo ci desone ah te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jasaahi yalla gisna xamna yalla ni len fay buma amon baat bu gëna reey jazakallahu khair jasaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillah li si bi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

tiranga yi ma am xamnaa ni yaa ma ko jox kenn joxuma ko, xéewal yi xamnaa ni yaa ma ko jox kenn joxuma ko, moo tax nga yayoo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jënde ko billet pour ñëw fii siyaare si la. Kon laa sarika lakk dootuma la bokkaale, yaa ko wax yàlla de. Léegi ba nga fa jógee noo def nag. Kon mu ngoog aji aj ji moom it ba tey ginnaaw bi yii ma wax jàllee, ñetti façon aj ñoo am, ñetti façon. Bu ko ci neex mën na koo tànn, bu ko ci neex. Waaye nag boo laajee borom xam-xam yépp baax de, yépp baax, waxuma ni benn baaxul, yépp baax. Waaye mën na laa tànnal boo xam ni moo la gën a noppal, gën a jàpp ni ci yow tey du la yoqat loo. Ñetti façon aj yi am na bu ñu tuddee ifraat, yonentu defoon na ko sallallahu alayhi wa sallam. Yeneen yi ci des yonentu defu ko, waaye nag dañ koo def ci kanamam mu saxal ko, te yonentu lum saxal moog lum defa yam. Al ifraat, ifraat mooy lan? Mooy aj màkk ba noppi doog a umra. Am na bu ñu tuddee tamatux, tamatux. Arrangé na ñii def commerce, arrangé na ñii def journalisme, moom tamatu. Boo gisee l'islam diinu yusru, diine dafa yombal, jëfee luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut. Kon tamatu arrangé na commerçant bi, arrangé na journaliste bi, arrangé na visiteur bi, mooy ki nga xam ne day ñëw pour visiter waale, moom tamatu. Da ngay ñëw def sa umra, solaat la nga solon, mel na nga meloon, ni ko ajut, doxe say soxla ba heure aj bi jot nga ñëw dem armali dal di aj. Am liñ ci de khiran, khiran mooy nga boole aj ak umra, ñaar yëpp ngay boole ndu à la fois. Bu dee ki def ifraat rey ab gàtt dana war ci moom, xëy na ñu wax ko ci palaasam. Maanaam li ñu tuddee hadiyu, ki def tamatux, ki def tamatux laa bëgg a wax, dana rey ab gàtt. Ki def xiraan war na rey ab gàtt. Waaye ci kaw nag boo dëkkul màkk, loolu tamit jar na cee boole, boo dëkkul màkk. Mais fekkee màkk nga dëkk moom. Léegi nag ñoom ñaar ñoo ñi nga xam ni rey gàtt war na leen, muy ki def xiraan, muy ki def tamato. Bu yàlla dogalee amul gàtt bi, l'islam ni ba tey possibilité yi jeexut. Mën naa may naa la beneen possibilité, mooy lan? Mu ni ko wooral koor gi ni mu koy defee, mooy da ngay woor màkk ñetti fan, bàyyi ba delluwaat ci réew ma nga jóge woon, wooraat yeneen juróom ñaari fan doole ci, muy fukki fan, muy fukki fan. Muy fukki fan. Kon aj màkka dëgg dëgg ñita ko metil, ñita ko jafeel, waaye yàlla moom jëfeelu ci dara, jëfeelu ci dara. Kon fi may jeexale mooy ci biir aj gi na nga moytandiku, boo xësee armal, ndax wax naa ko léegi ci armal bi, boo xësee armal na nga moytandiku dindeeti dara ci saw yaram. Sëñatu laa dagg sa we, sëñatu laa xus sa karaw, sëñatoo dindi dara ci saw yaram ba keroog aj. Xanaa lu dul daruur tax, daruur mooy lor. Ni ki sawe dafa damm, ah boo ko dindiwul mën na laa gaañ, da nga koy dindi waaye nag nga fay alamaan. Wala da ngaa xaañu ñu war a wat li wër xaañ-xaañ bi pour mën koo faj, buñ ko watee ba tey dañ lay daan alamaan, dañ lay daan alamaan. Léegi nag yooyu moom ñetti xeeti alamaan la. Moom tamit benn nga woor ñetti fan muy alamaan bi, wa ila bu la neexee nga leel juróom benn fukki miskin muy alamaan bi, wa ila bu la neexee nga rey ab gàtt muy alamaan bi. Yooyu yoo ci def rek jeex na.
jaxna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé gor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko ci len waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi len di ñaanal bi sax ci ñaan di len ndokel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement ni mako daan defé ngeureum li du ciagneu alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawat ni nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afi Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teet mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit don na ma wa téléphone dañu dajewon kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako tawalay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërem bu baaxa baax ndax ak yegle ak safo la yalla ni yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku ci melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxturam sax même bo la yone audio du nango waxturam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñu ngi nuyu Serigne Aliou Gueye mom tamit non la mom defena japp na Serigne Aliou Gueye la tuddu manam ba légui sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wa juroom genné adina yag na bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal daari yaw lo mudi tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla neen yalla fay yalla neen yalla taxaw yalla neen yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yalla nagn ko yalla defal ñing leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefa sun borom moy jazakumullahu khairu jazaa ak ñi ngeen yagg degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu mel melni seen dépassu kër
seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépasse du cœur nga xani bu wèr wi déwé wala le 10 té joxu ñu lako rek way way li yalla rek subhanallah yalla nileen yalla fay yalla nileen yalla ar yalla nileen yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jisaaji kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dal ni ko xaaral ma firndeel ni li nga wax ni man yàlla accepté naa ko al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum islama dinan ma nga maye de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xéetu xéewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ñoo naroon na dal ci sa kaw bis ni tay gëreem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystier evadma yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci ma ngi koy amnistier muni inna awwala dam nabdahu bi دم عامر ابن ربيع ابن عارس ابن عبد المطلب غيس nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abd al-muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abd al-muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ko ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mum gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñu wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna téxé di ke gëna téxé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna téxé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala wax nan wo nga nar ci guxum so amna ño xamni
ñom événement dong lañ yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rinki manam seen xol mo mustaba yak alali jambour de leena sax ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamtañ ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won len ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

Nga bañe de mes passion au bois. Cheikh Muntaha mo xamni jamono mag ñi batay mi ngi fi experience bu ne way rawati na sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam way ki dinañ ko jënde keneen xolal salaf si ma len wax gis nga biñ len laaje kan moy salaf si salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu par par lo tahassub xam nga senegal lolo ko yaq par par lo tahassub ñom lolo lañ tontu dañ ni salaf si dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu len man huwa ñi ni al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñi nga ñu mu ci nak mi ni wal mutaakhirina adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama sahaba mu ni mu ci nak amna ay ben moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom néna seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahih lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa adam malik ni borom ngir mi fi seen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yekati loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa koku lañ tek fe neena.

0: Borom tabaaraku wa ta'aala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla al adlu min at taqwa sun borom ni ahdilu wa aqrabu li taqwa mandu len ci lepp lu ngeen di def li ngeen equilibré lepp lu ngeen di def na nek lu équilibre muy ndax équilibré da bokku ci ragal yalla équilibré ce digeunte ak say dom nga équilibré digeunte ak say soxna équilibré digeunte ak ñi nga dekkal muamalat yi ngay defalante ak ñom muy jëflante bi équilibré sa digeunte ak say travailleur ak say employeur équilibré ila akhiri sun borom ni équilibré dafa bok ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibré ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña eppal boy nan nga baña eppal lu meuna don rek nga équilibré ci sun borom né équilibré dafa bok ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrabu li taqwa na ngeen équilibré ndax équilibré da bok ci li nga xamni djégé na lol ragal yalla moy mo gëna djégé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala mo xone ba ak ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bokku ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi sitwa jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko seen non jegal ko lolou bok na ci li gëna jégué ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi ñew nga ba ci datt bi ma waxon ba ak ci sayidina ki nga xane moy sutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xane mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin da melni dama waxon ni sayyidina abidin mo bindi téré bi waye dedet lolou njumte la manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin waye imamul khasali mo bind téré bi nga xamni mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu dafa netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamni moy sayyidul abidin tariikhu Sayyidul Abidin mom la ca netti ay melom Sayyidul Abidin dañ wax ni dafa massa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni Yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jam la talibi bi bu fekke ab talibi la surga bi bu fekke ab surga la jang na alquran ñu deg rek mu set sen bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin anin nas wala yuhibbul mu'azzinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xani munu ñoo muñ mer lu tol ni dedew we lu tol ni dedew we wal kasimin al qais wan nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xani mënta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xani mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xani du wonal baat jeukeram waye amna jeuker jo xani momit do won na mer muk wal kasimin al qais muniko kasamtu khaisi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñ jekko seenum non jegal len muniko afawtu anka jegal na la muniko wallahi yuhibbul muhsinin sun borom tag na ga ñi nga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow do non top jam bis ni ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla liñu tuddé al amana sincérité wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ci compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawu gi ba mujj mu yaakar ni lamu def ci comptam man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dok ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadil lasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bulo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len té lañu ba ñoño duñu jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beuyit bi ki la wax beuyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekke khasida ni nuru darayni nekke khasida non la tasawudu sikhar nekke khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekke khasida non la tasawudu suba nekke khasida non la jawaru nafis nekke khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu diw mawahibu waye diw tasawudu ci xaar ndax la nda taxo ak tasawudu ci xaar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci xasida yi la bokk de señ tuba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ku ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxu lay durus de wala xasside dede beug xasside koppar la tax di durus waaw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind mawaibu nafih mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ni masalik man de gisseguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu len tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg xasside yi la dedet ragal seeni non dañu deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xudje ci ndidi may mor xudje ci ndidi wa lula tewal na tuddé mor xudje mawaay bu ndar ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje ci ndidi da nga dégg ni ci ndidi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar ku fexé ba sax ndaw da nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ko di xal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damier seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaqku faw nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaqku faw señ touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magate noppulu man de geejju mourotani gi deggaguma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss alal waye yoonu Madinatul Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ni xam xam rek xam xam de leen taxajuk moy leen taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu len taxajuk xam xam a dedet señ touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda mana mun astara waqta al-kibar sa ndaw boko itewo ci jamono bang ko wara itewo na amone bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da boko ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itewo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itewo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bokk na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba min at-taqwa moy ci diko ñaaw ndort ci ragal yalla la bokk fo gis kuy moy ci diko ñaaw ndort rek amna mandar gam ragal yalla waye tajassus yeddu fo gis kuy moy tindiko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla baye yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayyi jëw ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jëw waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkonté ni li wala fi di wax dem amna dem bu fekkone amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkone amna moy ab jëwkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modib dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu wax nan diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mune yow nga bañ ko togn yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu guddii amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yaqdab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma haqi maytan fakarihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabun rahim manga suratul hujurat sun borom neena bu fekkene gem ngeen yalla taragal seen borom itani bo kasiran min san moy ci lu len ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bako ak yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terereri bayel ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone am bi dani tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen nga ni dagat ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itanibu kasiran min adhan kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legui nak ñaaw ñort mo tass adina bi mo yaq adina ñort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ñort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñaw ñort waye ñaawo ñort gestu wo jemo luñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak réflexion bëse bëte tege ca su boba da nga ñaw ñort waye ñaw ñort delu tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ mune wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nit di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dédé sa soxna tek téléphone am nga ñëw vérifier ko wala sa borom kër tek téléphone am wala nga ñëw vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggee laal téléphone am mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone am mom la concerné momum téléphone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waroko jël sax waroko jël wi privé la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yow aliyas billah loolu dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindikulen lolu muni moy tindikulen jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ni d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morso dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sundiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jëw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lool lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeuna la jeug bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolo du jeug ndax nit ku ne beug na koy wax ay rafet rafetam yaronata sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeug muni jeug moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko digge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jewo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jewo ngok mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lol kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jew lol mom aw fen wu katch wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lol mom aw katch la aw nar la wu reey bat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katch bat bi yonent jefandiko mo geuna graw katch muni lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent ñene jëw ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ni yalla dafa dogal mu faatu fekk boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen juulul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër gi yonent ni hi yow ni waawo wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi desone gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok mar xujje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñom ñep ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek wa jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax ñu ni al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ñi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jënde luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jënde ko seen alakhir muy nak alakhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhoun bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bidu jaf sa yandamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhira diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhira sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak leer jënde ko lendeum da nga jël or jënde ko pereum té lol day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhira gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhira min taqwa motax sun borom wax ci al-quran ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibina bima tahmalun wa la takunu kallazina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihim al-fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun
1: suratul asr
0: sun borom neena yeen ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal leen seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gëm ngeen ko ragal leen ko te ngeen vigilant tepp leen seen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay verser banque tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la sun borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer banque lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré de ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak taccu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi
2: sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil al-quran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batere portable yi di filmer donc ngay wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacc kat kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan way ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñëwé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jàng di way ja arab bu ko wal malako safan safan gaay yi di batare te kat bi muy jàng way ja arab bu ko wal malako safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj
3: borom tankuy wayef yal leen yalla yërum
2: ngay doori poj fekk li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek
3: iyas billah iyas billah
2: sun borom na ragal len sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de
3: oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum
2: yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop
3: lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum
2: sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la istiwi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xarito nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xarito moy katu yalla bi xarito yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xarito amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mab ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geulemali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata baye xel yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wayen sawna khamsan aw wayen sawna khamsa sallallahu alaihi wasallam fatu ak sahaba yi yag muni mangi ni jakarlo ak jamono ji ñew muni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoyu ba fatte seen borom muni yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yenen sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëfé ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mum ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañ egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba
0: daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal
2: wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina len régler ëlëk dañ koy fatte
0: dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñuy rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal
2: la qadarullah wala samad la
0: te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja dala fayut rek dala fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek moy sey métier yow ya bon métier
2: na'uzu billahi minha
0: ndax bëgg alal rek bëgg alal wéssu nañ loolu da ngay sékk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo loola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ni ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala manara dem sawara ya lañ sedallah manara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman ay ñi dess kay xana maman ak katch la jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca
2: yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la
0: yalla jey la nga khatim ko mudé
2: nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatte ni ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi domam yalla ni baxna wayen sawnal izab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal izab da nga fat ni bis penc ngi ñew
0: mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet da nañ yegg ci dom adama yi da nañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ka gënal leen yalla
2: bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diiw
0: yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom légui daanaka déggatu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamiñu mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla
3: subhanallah
2: yuhibun al makhluq wa yansawna al khaliq dom adamay yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo leen gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag ak si nañ ci kay yow ya rasulullah ak si nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won ak si nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut dom adama at na taxaw publiquement subhanallah ken musuko deg muni benen bi ci dess moy yuhibun al khusur wa yansawna al khubur muni jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci massa ag sama xeri da ñu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibun al khusur wa yansawna al khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tux abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa guenné ben nga guenné ci sa ciobare ma ñu guenné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu guenné le nga guenné ci sa ciobare ma ñu guenné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba la ñu wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg bu jeexna xana sax yi de mën nañ la fa fekk di la guenné ñom waye nit ni yow yuhibun al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di geunal bagn fatte sen r plus 4 bi le ci al akhirah yuhibun al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi naysal yaangi jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu neew liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibun al khusur wa yansawna al khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibun al mahsiya wa yansawna at tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey bokena yalla bal mumuni bal nala lu togn reey bone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal nala tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibun al mahsiya wa yansawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجأة والموت الفجأة نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي ابيديمي داي داجالي ادنا بيب داي وابالي ادنا بي ابيديمي فيم ناج ادنا غي ني ابيديمي بو نجوغي رك دوجو تبا تيا ديس ابيديمي بو نجوغي رك ديم تبا تيا ديس فالو با mune buñ yeggé jamono bobu wal mautil faj'a dewu mbettel manam légui da ngay xey rek ñun la diw sooratuna nga ni diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mautil faj'a dewu mbettel وبالخلاء تودي كان منتفج كانسير دي سينك كانسير دي فوا وخم كانسير دي نوب ولا كانسير دي بكن تودي كان دوتل منافج موكي اديس بي يالا خمني دا ملني اكتياليتي لا سي سوني جامونو بي والله الحسيب hadis bi actualité li sun jamono bi yalla xamna ni ngeen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadis bi rek mënatuma nelaw yalla xamna ko mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci sen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par asar ni rek la par asar par asar alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi aw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bay yu negatif yi day def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi ka salik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñu la auto bi fessna nga joge fele lagar lagari ñun bal ba ci bat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jam de neuro jam leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagn wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli ah koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla
4: waye te di dinaalaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubbi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci

def na liko warta moy baye na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sow gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu de ñu top aada day julli neena ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaalay door selmal ni bi ci dess bu ma ñewé yagalé ko yow waye ndaw ma sa gis li door ñaar rakaala wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga nu def ben rakaalay door selmal ni bu ma ñewé yagalé bi dess manam dal delu ci dal fimné pour mom neena ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peul yi wa peul ba dom jafé baré ba dom jafé baré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeey da ngay nak yalla motax nga door ben raka selmal nan buma ñewé yagale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé goor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni noddu takusan ni balna allahu akbar allah akbar mané kon mandargam ragal yalla seigne touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li taxa don waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñoo ñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu ti do suñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allasina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jeru ñi ti jeru ñu ragal ñi ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci saab jaam nekk na ci ñoom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñoom duñu tiit duñu ragal ñoom samay xarit ñoom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum mëna doon rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wax wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la nga juddualé wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddualé ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddualé yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddualé ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddualé ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xamni mom da wetti ñak ba sun borom def ku muy waliw mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah law wax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أن لعن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سرين مود مبيسام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أريتيري رجل خسيد أن لعن دلو سنين من اليون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñ sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tuddé éducation. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, mën ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménagé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam, mbolam xéet ci tranga yépp ñu ma defal la ci biir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi? Moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ko faral di waxe fi ci Touba. Defar mbedd yi yep, ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex xol, yo xamne day dundal beut. Way doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar souf, te souf munu ko defar lu ni da defar ki deke souf wonupi muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf, kon day defar bonopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur muy biya bi. May lo tax nak kon yar meunta ñak,
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ ni la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasser ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ku la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala fusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu muy andal ñu muy collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab binena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani qasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonante bi moy don sama xarit li yonante bi don diglé ak gaay yonante bi ñoy don samay xarit bu dembu don tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu don tay yonante bi lay jël mu nek sama reference bu dembu don tay yonante bi moy nek sama khutwa bu dembu don tay yonante bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk bu dem doon tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank na ma ba respectetuma nitu yalla sank na ma bamay saga nitu yalla yi sank na ma ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine
0: laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani
1: ganaw ba nga xamanteni ni deug dikkel na ma laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganaw bama deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak ub yenentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi
0: batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexeba bu ñewé alakhirah am gatcha kanat baytal li insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula
1: kon li sahir bi wax ni anil mar illa tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb naño def lu ñaaw mbaa ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb naño def lu ñaaw mbaa ñu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal gone gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirab sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel lu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel lu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba bama samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñi ko rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lék nga don saga dimb la nga wacc won dimb mom ngay wagn ko difa lekkat ka nga don saga dimb mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budul kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ñu dedet nga ne ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference da di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigéen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigéen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigéen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigéen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dal wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigéen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu fekké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédé bul tak bul tak jangal falé xek na ci tuflu ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw ba muy tambalé namp lañ koy takal lam loxo ba muy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga def fi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak us ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc teela la dindi gaaw bu ñewé neko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinj mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinj mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben duñu ben duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko la bay ko ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind

ndakse dal di tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salih ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekke dang ko def ngir banex banex lan balexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundum kundangi nga né ci seen biir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arité gaw gawal arité bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arité bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kessi sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukku dukki loolu lañu tuddé dukkat dukku dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu moy dukku dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukku dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la joggé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xal lañu wax nan diw lu muy dukkat ni loolu tax nak kon yar xalel bi nga tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa war am ñetti xéeti téggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa dig ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg-legi mu contane leg-leg mu kaf yoy mën ta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolu wuté nak honneur doom adama wuté nak honneur doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bu nek ko wayef.

tank ba fuñ la tàccoo nga fecc. Bul nekk woyof tank ba fuñ la tàccoo nga fecc. Al-adabu ma'a nafsik. Al-adabu ma'al walidayni lu ci ne dama koy tënk rek ca gi ne nga war a àndeeg sa waajur sa ñaari waajur mooy na nga leen war maal na nga leen suturaal na nga leen wet na nga leen roqanti loo bari bari bari xam-xam ba raw sa baay bu ko sa baay xam manam bu ko ko wan loo bari bari alal ba ëppale ko sa baay bu ko sa baay xam bu ko sa nday xam loolu dañ ci yar xale bi waaye da nga gis koo xam ni wërsëg bi ko yàlla jox tax na mu defe ni moo war a yilif ndayam ak baayam pour moom lu mu wax rek looloo war a dog lu mu wax rek looloo war a am su ko defee ndayam ak baayam bëgg lig si tax na ñu daal di wàcc ci seen personnalité ci kanamu xale bi di toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax doonte neexu leen it ca loolu la ñuy ànd déedéet wërta deme noonu wërta deme noonu wërta deme noonu sa doom bu yoroon ba bokk yor ànd ak yor yanu yor tawu yor di demit warulaa yilif warulaa yilif warulaa yilif waaye moom ci boppam dañoo sàkku moom ci boppam moom doom ji teggin yi dox diggam ak ay waajuram daf ko war a respecté bokk na ca teggin ya mooy booy wax ak ñoom sa kàddu na gën a suufe seen kàddu teggin yoo xam ne yaa leen ko ameel booy wax ak ñoom sa kàddu na gën a suufe seen kàddu al adabu ma'al walidayni ñaari waaju sa kàddu moo war a gën a féete suuf seen kàddu bokk na ca nga fexe ba bala ngaa lekk ñu lekk gis nga ci l'islam l'islam lu wax ne tey xam nga li ñu tuddee ihtikaaf xam ngeen ko di ihtikaaf mooy li ñuy def ci weeru koor mooy même lul weeru koor sax mën naa nekk waaye li ëpp bari ci weeru koor lañ koy def ihtikaaf mooy taqoog jàkka ji di jaamu sa borom guddeeg bëccëg bàyyi fa kër ga li nga ihtikaaf boobu li muy for for nga xam ne boo génnee rek mu yàqu tëriwul dañ laa wax ni bu fekkoon ne da ngaa dugg ihtikaaf bàyyi sa ñaari waajur ci kaw suuf am ci kenn ku feebar l'islam dalay obliger nga génn dem seeti ko bu fekkee ne ñoom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaale ji ka fa des bu fekkee sa ndaye faatu l'islam nee na na nga génn ihtikaaf bi dem jaale ji sa baay ndokkeel ko ci sa nday moomu faatu bu fekkee ne sa baaye faatu nga génn ihtikaaf bi dem ci sa nday ndokkeel ko jaale ko ko defal ko soog a déglu si continue ihtikaaf bi xam ne da ngay tàmbaliwaat kon daañu gis ni ndem loolu la la l'islam mayut waxumaa leneen nga gis koo xam ni ñàkk guñ ko ñàkk yar tax na day dëkk ak ñaari waajuram bu xëyee du leen nuyu yoonam nekkul ci lekk nañ wala lekku nu yoonam nekku ci daañu nettali ab xisa yonentu sallallahu alayhi wasallam am benn sahaabi yi boo xam ni dafa amoon ay jafe-jafe diggam ak ndayam ndax dafa takk soxna jël soxna si gënale ko ak nday ji nday ji daal di gedd kër gi dem ay kër càmmiñam ñu ni sahaabi yi boobu bi mu feebaree ba war a toll ci di sukuraat ñu yëgal ko Mustapha alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal Abu Bakar ak ñoom Omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te mooy kalimatu la ilaha illa nga xam ne ko mujj sa baat àddina ngay dekkee ji salaam miñ bi ñu ñëwee bëgg koo waxloo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko nee la ilaha illa waxal la ilaha bu ko bëggee wax rek làmmiñ ñu damm sukuraat si metti ñu ñëw wax ko yonent sallallahu alayhi wa sallam comme yonentu yàlla la moom bu ko tiimee rek dana xam kii lan moo ko gàllankoor
nim ko xolé rek dañ wa ki ana ndayam ni ko ndayam de ma nga fele keur chamiñam min nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom muné ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yalla ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko muné jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yalla man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawara ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jall bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay bal nako bam ne bal nako rek ñu dégg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñ fekké ño tay gëna subhanallah dara jëru ko dara jëru yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek fekké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yoonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess delle internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay lu ko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis wa jo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jangane melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxé ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni
mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24h nga yegg ci yalla serigne touba ne ko ha mu ni waw serigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram serigne mo ram tousali yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ne ko ahmadou mu ne ko mbacke mu ne ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi serigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nupi nga ni beug nga dund lu fitna ah dedet tour nga sarango ni nday def nga luko nakari tere won na la wolof njay neena nak tere mu te bal mu gis tere mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañoo gëm ni ñoo yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoo yilif sax seeni parents té parents yi tamit accepté nañ loolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak taranga ay dom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yeurut conséquences yi adina yi bo ñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am darajay ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye dom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba
sun borom dana multiplier temeru tiyaba ya ba muy ñaar temer ñu jël ben temer bu yut ay wajurum yut ay wajurum lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu suwat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett ñett jëf ak li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wëru de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn duni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tire alquran yi jang du khaside yi du do tire xam xam yi yep ma koy jindi ak alli way ma ko dan jind ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexe nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji ben bu ñew ma jënde ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fi ak ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nga wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwo la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom duñu éduquer dom duñu yar dom duñu yar gis nga dom duñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyé sa bay wala adiyé sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma leen publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaaliss bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jaawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na leen ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaawu
kurus yu bari lay jënd sédélé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diiné amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibadur rahman sun wëlëré la sour bimu fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sa mo ay ñu diko défal señ sa mo ay won ñu diko défal bimu ñew munima li bidala waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci am rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netli de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bi mu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko bay sam sur bop may du bay sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamu lu ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awma lenen luma la maya mana fayé lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xam yi len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dëndi bi waqara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni ming may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut
fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen aqdaane ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna sen njabot fitna dom luko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga fi di la xaar tiyaba ju magga fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow teew ne nga jangal alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna juk gëna tégé ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mud bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngalay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mud bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamnako wala tu saibil arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok ra jaxé do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yaq la wax rek yaq ak fu yaq man yaqo yaq la l'islam téré rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yéfer bi la yaq la l'islam téré yaq daray kenn la l'islam téré mo xam yeufeur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombal nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bayir nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi bi ko wara seuf ak bi ko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook duko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib إن أردت الصحبة ساسفه أو أسد أو رقبة من ما قال يدينك بطاي من سنجوبا بويوت أنا نو ما تخبنا ينو ما تجعل نهج لين ينو ما تجعل نهج خرائل عدل نخ نو خني أنا نيان لا سنجوبا نيان بويوت أنا نو منا من ما يطول ما نتني ما يطول بالين ساسفة ما ينتكو خمني amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba néna bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba néna bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko défé copain ci gatché ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moy ci ndiko lo kañaan munea mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu way dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la né jamm ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fekk nit ki ni la ko yalla melal nga diko añaané ba boy wax ci mom sax dang koy sayyiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amul limite
amul limite ci lum bëgg daal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dootu and ak sago dootu sét num ko amé tous les moyens sont bons Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak seddele ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppé na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko mesiré Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesiré du ko mesiré ngoy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando buñu nek say andando ngani ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayran bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba neena xolal ki ngay fréquenté muni kep ko xamni sa boko fréquenté bo fa joggé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba néna grand place bobu bu fa dem wala tu jalis khayran man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenté ko mais boko fréquenté ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko Seigne Touba ni ku melni bu ko fréquenté mu wala tu jalis khayran man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne moussa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenté wali légui mu wal wilayatom gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko wedd laj ko mam tierno mam cheikh rahima fall seigne daru assane ndjay cheikh isa jenn ñom baynahum wa bayna cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajur
na ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fuq bihi ma la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajuram ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xoo de ndakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la tere gawal bako luñ la tere gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu bu ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yëru kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg laku réew momu té alcorane boko xësé mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti likay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bone ko defaru mo gën alal ay dugal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon donc ay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moodu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi mo do waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yem ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu ngok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye dima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: environnement boobule rek way tey len sen loxo baye ko niko yalla defon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusdu fil ardi khalu inna ma na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasrun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusdu fil ardi sa bo len ni bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mangasewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jote mom jote wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek liñ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp dañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yaqal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambour ngeen di yaq bu ngeen man ta baña yaq yaq len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yekeuti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wufa fa sa xam yegg sa xam yeggufa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état ni ko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko état ni ko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won ni ko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa bay fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañ wax ni ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakase teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul musidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal li bay ak sama alal li moromi citoyen yi dekk sen dekk ci rewmi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal nu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal nu ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa casser walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat mom nga mere baytal tali bi godoron bi lap essence biñ ko defone gasoil bi lak teli bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yaq kadima gi di ngeen yegul ni yeen ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fum meuna don aramna fum meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bulu won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ni ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi dum ko fi am xam koku yakku fi de xam nga ni koku yakku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn guddi dum ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep mok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala wara na top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallah ñi ngi nodd ñeen bal mo bu ñi nodd te ma fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé keur serigne bi ba nopi wala dekk serigne bi ba nopi te nan bu serigne bi wote ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani topu ndigal bayyi wo tere amul njariñ amul njariñ motax suñu borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la te sa bo tey seen loxo ni len ni ngeen def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslimun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamut li xew xamu ñu ni alal ji ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard mu ni nak man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben protext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tafkil fasada bulut prof ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugnut rek bu ko jema justifier wala tafkil fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ni ñi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakase alalam nga profiter ci ben occasion rek sakase alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambo ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakase mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabarak wa taala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasul wa yas'awna fil ardi fasadan sanction ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tander leen aw tukhata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yun fawna min al ardi salik lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jazaa'u lisin yuharibuna la wa rasulahu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunu nga yaq alali jambur muni yamuñu ci wa yas'awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaa ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinch ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may mu set bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ng ko gis attekat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ko djublu tumu rankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngone ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legui ñi fi investir sen alal ko niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir sen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël legui ngeen dem di sakasser alal yi ñooñu yeen nga yok semeur bi yene ngi yok semeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentube du def intervention seigne touba mi nga yaakarou du def intervention seydi alhadji malik du fa def intervention wala safi in yuta ken du fa def intervention fofa ci ñooñu dede dossier bobu ken amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala ken amul droit def intervention wala safin yuta ken amu ci droit rawati nak nga diko def ci dekk bu melni dekk cheikh amadou bamba dekk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañoo wormal touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko meunta ñak fitnal dañ koy genn dekk bi ngir wormal dekk bi rek yalla xamnako ñom malaakai dañoo wormal seigne touba ba wormal dekk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la meunta ñak te fitna dañ lay genn dekk bi nu dor la fitnal ndax wormal dekk bi rek yow doom adama nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dekk seigne touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn seigne touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di déléguer boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps yi dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ lay éliminer ba paré yow président do nga yegni ndekete amna ku ñëwon pour éliminer la président do ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamnako tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba batou seigne touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batou seigne touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batou seigne touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawmal khiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawmal khiyamat akbar togn ay lendeum lendeum la yawmal khiyamat akbar togn ak taxed la eul ak yawmal khiyamat akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolou dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaxu radio mané sun borom lum wax sayidina daoud ali salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan dawodo mu représenter ko ci kaw souf mu ne ko yobul sama bat dima atel dima diglel dima terel légui ku weddi dawodo yalla nga weddi ku weddi dawodo yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi représenter seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gëmut bo wedde seigne moko fi représenter donte seigne touba woutewul dara seigne touba woutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla dawud représenter sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi akula meuna jur nak akula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bam ko représenter gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa dani alla hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonentou sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ne ci yeen sen deret yi inna arrama alaykum dima'akum sen deret yi aram ne ci yeen wa amwalukum sen alali aram ne ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deugul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen tourant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu teddi wi ñu nek ndaysan ali sallatu wassalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and non ni ko nam ya rasulullah wallahi deg nañ la de mune gessun borom mi umpelewul dara fek lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaayangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko jotali yonent bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jamono gi ñew joxani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci ëpp ak degg te ñewagut kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti li leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yonnante sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yaq ka di awlay nan daño sakase sen dañ leena xagn seeni akak dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amu liggey ba yak alali jamm yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gëna amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la daga xana daga nan café touba mani waaw mbadu gaay dañu nan café opposition yi ilimani ndax dañu nan kafek opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fu ci état ak ñim andal sama fu ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko mëna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi والمهاجر من هاجر من الله انه متفق عليه غي جيمو ووتال او لاي نان بو غيسه غوناي دي ياق بو غيسه غوناي دي ديف لي ليوكو وارال امول لوكو مانا سوستيفيه راغال لين يالا امول لوكو مانا سوستيفيه ياق دغنوت يونت نينا جولي بير اي دير لامينيم وي دوتي ياقال نيت لوخوم بي دوكو تي ياقال نيت julit pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakanam musibay bakan moy lan moy sa ambition moy lan moy li ñi tudé manam ñu ko waxe sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga té boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi banu pi diko layal depuis 2012 mang leen di wax yeen xalé mi leen bu leen kenn jaral dé ku ngeen mëna andal xaar leen ko ci irnia depuis 2012 mang leen koy wax ngeen néma lutax man leen ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñété dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñu guen force de l'ordre buñu guen dañ leen di ensiré jox leen ay légitime de défense moma bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xamna ko te yow ki tax nga guen ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kanam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga ak ci place bi gis nga bimu wacce ci 4 4 am bobu dal lay selax loxom bi ni selax na loxom bi legui li nga war na jëk def moy da nga war na xol liko wër entourage am ndax di ngi seen dom am ba jabaram boko ci seenut wagnakul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla dako ne li ngay def tambale ko ci sa wa keur wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi beuga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di re bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautuko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi té man néna leen awma ñudul yeen fi ma tok di wax ak legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siyaré ci la doon nuyu dila sante ko gëreem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ilaakhiri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkan yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alaihi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allahu anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talib bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakassé manga sé jambori bu ñu ñi def sacc alal ji da nga ñëmul wona sacc ñu di la gis ñi direct rek wa ya ngi sacc indirect bi mbolo mi bare légui rusuto sacc yow ragal yalla taxul nga bayyi sacc ab sacc nga da ngay sacc indirect rek waye sacc nga manga sé bi ñu toj ab sacc nga jamono événement wu nar yi isine ñaari teeli fala ma fekk fekk ma ñewon fa gaay di toj manga sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndek ma bañ ca ndek ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaar dërëm yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mangase wu jambour duy say ndam am fess yobbu sa kër bay man nak bim xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop mon ni Touba sacc direct ak indirect dañ fi wara dëkk dal dama fogo dañ fi jox dem rek waye ndekati amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadrallahu wala saman tok mangaseb jambour di roj alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwul ci biti yak sa bay yeb ay satch ngeen yeen ñaar ñepp yi satch ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la mu ne allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fekk yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester mu ne bu leen deglu alquran la wala tuti la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ku ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saharus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambour day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambour yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xar len ko ci irniya ken terewu len ko xar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambour yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambour

am manon nako fajj waye mu rousé la jëmmi Seigne Touba ji wa légui yow ñu rouss la ngir Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma nga def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbel wa di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entourou touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko tont xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofu wala Seigne Touba jëdul lu loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayil ak mom wa do rus Seigne Touba momu nak ko do rus Seigne Touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam it lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus mba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñuy def dédé dañu and ak ku ñu rus bare na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika seigne touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Pakha ak Seigne Touba Seigne Madjaw Pakha dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakki sama dajé ak momit day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax du lo do yawmal khiyam suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doyna ma seuk mune ko nemel teddu te nelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak kuñuy rus yal nañ and ak seigne touba bu keroge radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñatt ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir Seigne Touba ay way yow tamit rusal Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trader rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa keur japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon Touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laaj ko ñu xam yalla

malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir Touba te daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil leen ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji Mbake ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax amna yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun sénégal dañu mësa xam kagulier wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kogal yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñ gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak ñub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañeku le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autotok duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waye ginaaw limi def tege wul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko alali état momu ko yaq mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoro lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sakase ñepp ko bok yow yaako mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone ni wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demi abdul ni yow sax la nak
kon ñu ngi ndokel ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi tay and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni sëriñ ko sa faal ñu wax sëriñ Daoudi Bey momit légui li fi joggé ak njabotam Daoudi Bey nekk fele ci Italy légui li fi ñew ak njabotam amna ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni tamit ñu wax sëriñ Cheikh Diouf nekk fofu ci Côte d'Ivoire sëriñ Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñing leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji sëriñ Cheikh Dion ak soxnam soxna May nekk fofu ci Amérique doona Seynabou Kébé di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fele bitim rew ñing koy jaalé way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram mën nako Seigne Mohamed Diallo ñing koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji Seigne Mame Cheikh Ndjay nek Espagne Seigne Khadim Djité nit xaw nañ ko dégg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna Mama Jong kenn la ci yaay daara ji ci melni Seigne Cheikh Mbacké fofu ci Amérique ñing koy nuyu momit nak soxna Awa Ndjay ak njabot gi fa ne yépp di leen ndokkel di leen ñaan soxna Dabo Djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom kër ki borom kërëm ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel ñepp xeyna ni di ko ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yëg ak seenu safo ci melni Baye Abdou Khadir ñom di wax Baye Djili ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wote téléphone xam ngeen ni téléphone bitim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir dégeunte ak ñun ñi di ñaan ñi di ndokkel di leen xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme Seigne Modou Mbaye Thiam ak rakam Seigne Moustapha nek Amérique Moustapha Thiam Seigne Modou mom danaka mënumako gëreem ndax mën nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi ma tim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa rajo bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma rajo kériwuma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu leen fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci kiy wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam Sénégal yene ma gëna xam Sénégal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan minima ñu bari sax dañu défé li ci Baye Sam la ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama défé conférence ba nuppi ñu may def conférence bi am nañu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru Assane Ndjay walu bayam ci yaram bay mam Cheikh Mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ne ko almu muna mel leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji almu micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi nan yalla neena yonent bi neena Seigne Touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kanyama gëna doon bété
ndax kaña bayam kaña mamam kaña yayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujjududi kaña te bu genné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko ta jariñoko man mi képp ko xamni ni bëng nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa wallu te dem kërok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoquer wat kër Serigne Touba ga lima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé ma ak ñom ci ni la continuer ak ñom ba ni ma togé ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sunu ngok kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasakumullahu khairu jasaihi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن في المود بيتام رضا الله ونصره. بك جلدي بك أريتيري رجو خسيد أونلاين دلسنا من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safara ci ko xamni di waxe bakkanam muk muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax serigne ci ñoo upp talibé yi légui serigne ci légui ngeen balma serigne ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy jiko nonu ko seigne touba djunje ci masalikul jinan neena kep ku yakar ni lo seen muy xoy guddii nga yakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddii seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam deme yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent seigne touba ni ku yakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga cheikhou bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la seigne touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen déggé ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla ay kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol saxol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom néna fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen déggaté ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen dégg ko wote ci sama tour yonent bi muna amuni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci demé da ngeen fa jëlé lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngeen soga wuy ji cheikh modou bamba mi wote mom ken na tablé wut ni mo dundal xol yi ken na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi leneen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla ay kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyaré ji kan ngay siyaré foy siyaré lutax ngay siyaré ahamiyatu siyara defena ni bu tarxi xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina leen itel ñariñal siyara moy lan ak lutax siyara am important
borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax juk siyaara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum julit dem seeti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñuy wax serigne adama sow muy setu yonantu bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamne moy tafsir alquran ci jakk demu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu setti fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siare ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari suuf sama auto day foncer ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol sa dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dong ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuyisi ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuyisi ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sa yéene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yéene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo wo ci turu yalla kay len sant lema yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko gay téré am yalla binduko yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siyar yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wa al qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba mënu ma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ab tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw mënu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew wa al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa in wa al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbutarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonentula kat musa yonentula waye degna ben nitu yalla bo xamni yeg degna ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونو كو نيتلي ويس خال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sop ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mo wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga lu ko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré sé nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré xam nga ñun señ touba dañu wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sam donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma 'allimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi nu xam du rusda bi nu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek da bu ma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xettali ci bammel maniko tufu ndaw dof tufu ya dof
yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ñu amu ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñoogu ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la wali yu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam wali yu non lañ xébé adina ak li ci biir adina wali yu non lañu cheikh lo adina ak li ci biir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci biir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla dala boole say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbay nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñeen ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakko ko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torox ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mun ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
sama mbadaxul sax la sama mbadaxul te sama mbadaxul sakko ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa ali sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé di sakko xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bukku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa ali sallatu wasalam fan la trouvé khadir majma al bahrain fa ñi tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen bal ma wota yu bari ay kassaw kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompew de trompew ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf nakoy xamal ang koy xam de nga niko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen waliw bi xam da don doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga muniko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re muniko dama baña joge ci kergi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lol la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la waliw bi farlu lol mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wa joju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gaynde ci kawam gaynde gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna amone ko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni bu mako fi bayiwate ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg
dana fi def lutax du yegg ci martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doyadi gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom walli bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le male likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبر وعلمناه من لدنا علما خم خم بوبل موسى دون ساكو موي لو يالا دوغالتي مو خم لوم تي نام موتاخ موسى عليه الصلاة والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك مون تربيوكو مونيكو ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو خمغا موسى بي مي نييو سي سيرين بي اب طالب بي ماكو سانت وون لغي نك موسى مو مودي سانت نك لغي مو دون مودي دونغا بي di talibeb sayidina khadir ta yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek len ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale len gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskin lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa comme yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahadi moy jalgati tonc la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak tonc la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won bang may tarbiyu ne won nala adina bu mu ko yagale muko ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dekk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen serigne bi di yot bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko de xat rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyluut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëkë yam ñu ndé dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jëg leen fi ñun ay gan lañ ñu ñu sun yonnikul ci gan jëg leen fi biñu génné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mir bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi ñu wax Moussa niko demal nga roté ci téen ba ñu jox ma défarat mir bi dama koy tabaxat Moussa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Moussa di rot di indi sayna khadir di tabax ba mir bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank te mir bi nga defar nak wax deug waras nañ ci fay nak ndax ginaa defaral luñu leen ko dañ no wara fay bu ko defé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan sayna khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muni ko hi dama ko fatte bal muni ko wa tay nak mom fi lañu yam mak yow legi fi lañu tekkali ko kay ma yewi la nga delu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser muniko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na muné ko amna benn dëkk bu ñu traverser nonu dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu muna mu ne ko gis nga xale yooyu ñu doon yóbbaale juróomi personnes yooyu muna mu ne ko am na yeneeni juróomi personnes 10 personnes lañ seen bàyyi dafa faatu bàyyi leen fi ñu ay miskin mu ne ko gis nga 5 personnes yële dañoo lafañ ñoom mënuñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñooy liggéey di dundalaale 5 personnes yële mu ne ko te bu ma bàyyee gaal gi ak taaram bi mu rombe noonu buur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xale yi duutu ñu amati luñ dunde ak luñ dundale seen frère yële mu ne ñii lool kay jar na ko nag loolu moom jar na yàq gaal gi muni ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muni ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé muni ko gis nga ngor so si xalé bobu
manam mané ko dafa am ñaari wajur yo xamné dañu gëm yalla lool hulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamné dañu puccatiku teggunu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am yenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam mané ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku na puccatiku go xamné ni woor na mané buma leen ko bayé bis dana ñew mu dello leen ci kéfer te bu leen dello ci kéfer yobbu ne leen sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen dello ci kéfer te yalla mën na wërsegal seen nday ak seen bay jeneen dom la waji waxon ko dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dadi koy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye ci nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu fa warna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesureguñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mur bi Musa liko jar nako de li kay jar na jubanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siyara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ah kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allah wahid

0: non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al-qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum njaxas rek
1: yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Moussa ngok alayhi salatu wassalam djugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik netti le neer sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dundalat sunu yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar ne ko ay ca lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal ne ko ya ummu ayman mu ne labbayka abubakar wa omar mu ne ñun de dañ la doon siyara ci ngir yalla dañoo gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter li ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yërem ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam nga ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci lugal waye li ci dess fofu ci conférence bu ngi dan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la don waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul al-aram talafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga di mako laaj waxta lam waxta seigne gay defat mak la ko se abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nok bu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggoon at muy nga ñew fi yalla xamna dem na keureum ñaari at ak moy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ne len yalla taxawu boba la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ni tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman ñi dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma katti ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mu ni wallahi joyuma lool li yonent bi genn adina taxun may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mu ni lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dotu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbo say rangogn and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar
0: ci siara ji ummu ay

0: lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joggé bam jaraleen simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am ñariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñu baal okay seen modou bu fekké ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama téléphone wala nga yëne ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekké amul burwi batay rek inshallah taala nu continue bu fekké ni tawbi burwi bi amul limi jexital ci seng bi dal kon siyara ji ngir yalla lu am solo la siyara ji ngir yalla lu am solo la bunu dello ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siyara ji sa mbokul julit te yalla tax siyara ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siyara ji mbokum julitam numu sopp ta yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siyara ji mbokum julitam lajal mako lako taxa jog malaaka ma dal di soppali ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka maniko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dal nga ban ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma ju fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossete dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti mu mbiram demé mun ya mom de neena diw sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dede waw kon xana da la jox ran nga ban ko fofu muni dede mané ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko dede ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko mu siara ji bu faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siyaré Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siyaré sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siyara ji mbokul julitam mum déggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla déggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siyara ji fa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siyarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yal na len yalla djegal te yeram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna te amna fay te da na len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu wax iyaa ulumuddin Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen sopante xamna ku juk jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena seigne touba neena jasaakumullahu khairan jasa tasawuru tahabu yalla neena juk len siyara ji ndax ngeen sopante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day dolli joxel seeti nit fekkoko fa da nga yakkar ni mustafa mbey sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa joxel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow joxel mustafa sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone dig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox jëm ci diko siyara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal jëm ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngu tax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxa juk muna muni xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jox siyara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ne ban hadith ñi ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ne ah lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay tahliqat yu doyé di tahliqat yu doyé di ay commentaire yu doyé di yaronte mom yonam daane ci bammel bu jégué ak bu soré yonam neeku ci jele nañ ci Aba Ali Anayburi Aba Ali Anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma ñalaw ngeen balma Aba Ali Anayburi muni bi nga xamé ni jaxlé na mënatuma tudd nelaw ndax problème yi fess na del sama bop néna fara'aytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tudd guddi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali anay bor yi neena dama gënt bima amé ay problème yu dul jeex dama gënt gis yonent sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo bëggé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bu nopi na nga djéglu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyaré ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudiya bo xamni saoudiya la xade bo xamni limuy wax waxuko ndank mang mom ñoo jenn mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñaan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diw nga ñew nangam da di jog dem non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg nu xamni bërebu yonenti xabru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xabru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi bërebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonenti bërebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit bërebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga def la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ya ba'alin an-naybori mo netti li neena man dama nekkon ci problème yu dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yananti ilani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu ça ne pas rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Mountakha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Huwaysul Kharini radiyallahu anhu defena Huwaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bari sax jappewuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nitodiku fi nga xamne moy woysul xareen yi daana lek sax wetti wetti ngeen balma amna bis mu ñew di lek wetti fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko mu ne ko eh sa way li te nga lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam woysul xareen yi sayna woysul xareen yi mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def akon xana legi war ngeen nangu ni amna jam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jam ngi ni bo xamni lu wax yalla def hoy sun xare ni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sahir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin fi munawara di wote woysul xarit ni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy ababakar ak omar wala ñetti liyet nam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow omar yak ab yak omar yak ab sayna lin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siya important xolal uwaysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben delegation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna delegation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len wayeen ana uwaysul kharani mamay dégg fofa ñu ne ah way sul xare ni mel man ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jam bu doye di melni man omar ni ko way su ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la wax de mom la ooy su xol ba seppli ko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak degal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess bumako jégué won dina sey nek raw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am liñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako sayna wajul khareni نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسول خارني مو واخ لي نينا borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak walli wi yalla yi ngeen di deg munea mun ñok suhadaaw yedde won ci badar ñoyam mok suhadaaw yi deewon badar ñoyam ñu ne ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déewu ñu dé déewu ñu dañoo déménacé dañoo dekkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déewu ñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nek lañu nek ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal way amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won dakaru jëm ci touba ni day siyaré ci barabu señ touba jaar ñaariyam jaar ci ben walli wu yalla bu mak bu ñepp xam fofu ci ndiarem muniko fo jëm muniko touba la jëm damay siyar ci touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mi fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni señ touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka lay bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul khari ni wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko dé jeexna ñeena dof ñeen balma ko dé jeexna subhanallah faaw seen ñodu waxtaanu jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëreb yu mel nonu al-khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir tuuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bammelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noori neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko señ bi netlé ci majma un nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non la ko señ touba netlé kon nak képp kuy siyaare ji nitu yàlla nga bàyyi xel loolu. Boo fa demee la gën mooy da nga koy ñaanal moom ba nuppi. Soo ko ñaanalee ba nuppi nag soo nga wàññiku nag ñaan sa aajo. Soo defee li nga mën ci ay salaatu al nabi alquran moo xam xasiida haddiyaal yonent bi haddiyaal ko ko moom ci boppam dal di dem nag ca gannaawam ñaan tawasulu ci barkeem ni yàlla maa ngi lay ñaan ci war may diw sàngam mi tëdd fii nga fajal ma sama aajo. Li ma waxoon sànq ni ñoom ñi ngi dund faatuwuñ, ñi ngi dund faatuwuñ. Si Amadou Kabir Mbay loolu suñ saam moo ma ko nett li moom it gaa yi danañ fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtaane yi nga xam ne moom la doon wax loolu lépp rek bañ rek ay nit yoo xam ne dañoo fiir wala ñu añaan yaakaar ni dara tax mu di ko wax waaye lu ci ne ëllëg danaa laloo sama ndeyjoor te nii la ma ko waxee mu ni fekk booba li may wax kàmm Louga la man maa ko laaj ci fi mu doon defee conférence bi ni ko diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak si Ahmadou Kabir nu mu demee ku déglu bànd yi di nga ko dégg mu ne ah ñemewuma koo wax ñemewuma koo wax ñemewuma koo wax. Bi yàlla dogalee ca suba sa bi ñu xëyee noonu ma war a tàggoo pour ñibbi ñu waxtaan ci lim ma ko doon laaj noonu yi ci la ma wax ni ma nit yàlla yi dañ leen a jorte faatu waaye duñ faatu mu ni moom Baye Samb moo ma nettali mu ni maam Cheikh a ko nettali ni ko bi Seigne Touba génnee àddina ba ñu denc ko mu ñëw fi di ko siyaare si nee na bi ma ñëwee ci barabu Seigne Touba bi dugal sama tànkum ndeyjoor daal ni assalaamu aleykum nee na wa aleykum yi Seigne Touba jamma tontu yaakaaroon na ni waa Touba gépp dégg nañ lii day Seigne Sall ma koy nettali yàlla na ko yàlla dooli njëgal te yërëm ko fa mu nekk. Kon nag li alquran wax ni ñoom duñu faatu ñu ngi dund dañoo tuxoo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih sahih sahih. Kon nag boo demee ci nitu yàlla bi nga def noonu daal jàng la nga man bul tënku rek ni fukki lixlaas lañu wax ak benn Cheikh Modou Rafaay wax na ko ah kay boo mënee lépp loolu it baax na am na ci borom xam-xam ñu joxe ñeen fukk ak benn am na ñu joxe ñeen fukk waaye daal surtout ixlaas moom dafa am daraja joo xam ni ñaanal ko ku fi bàyyi koo lu am njariñ la sallallahu alayhi wa sallam am na bis benn saxaabi yu ñëw di ko jàmbat am riir mum romb ci ay xabru riir mu metti bi mu ñëwee ni ko man de bi may dugg dëkk bi riir dëkk sàngam bi may dugg dëkk bi dama dégg am riir mu metti ci xabru sàngam yonent sallallahu alayhi wa sallam posé question ni ko waaw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waaw fa laa jaaroon ba may dem waaye boobu ak léegi mat na weer mu ne ko ba nga fa tolloo loo def mu ne ah bi ma tolloo ak bàmmeel yi day jàng naa ñetti surtu ixlaas defal leen ko haddiya sallallahu alayhi wa sallam ni ko moom la ñuy séddoo te jeexagut xoolal un mois trois lixlaas ay bàmmeel di ko séddoo te jeexagut waaw bokk yi daal maa ngi jéggalu naa yem foofu am na yoo xam ne daal bëgguma cee xuus bëgguma cee dugg ñu yaakaar ni man damay wane ay bàcci na gi cenn xamut yooyu daal taxumaa jóg ngeen baal ma suñ Moodu nañ yemale foofu waxtaanu daal ba beneen yoon. Kon daal siyaare ji ahamiyatu siyaara importance siyaare ji ngir yàlla mu ngi noonu képp ko xam ne ni jóg na ngir def ko sàkku ci tuyaaba yàlla mën na ko caa defal. Kon nag sakk leen seeni nopp ci ñi nga xam ni dañ leen di jéem a tewerise naan leen siyaare ji bàmmeel bi daalaak par ci par là dara amu ci siyaare ji bàmmeel du bidaa xaju sa doon bidaa yonent sallallahu alayhi wa sallama digle na ko kon nag kenn mënu ko bidaal. Jasaakumullahu xeyr jasaayi ñoo ngi ndokkeel mboolem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxee di ànd ak ñun jataay yi ñu am lool xemam téef ak di sonn lool ci bëgg a xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonn lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba wooma xëy na félicité ak ñaan ak yooyu xakay lu am solo la dara nekku ci yooyu yépp yëg naa ko xam naa ko ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di sant ki nga xam ni mooy indi moyen bii nga xam ni moom ngeen ñuy mën a déggee
1: nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni def ma dan dama dan dag biye di dem di waxtaan di ñew legi daara ji sax alquran moma gënal lol lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

zikrullahi, alayka bimudawamati zikrillahi. Siran wa jaharan nak, siran wa jaharan. Yow Sayyidina Ali karamallahu wajha, yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabaarak wa ta'ala, alayka bimudawamati zikrillahi siran wa jaharan, siran wa jaharan. Ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bimudawamati zikrillah, nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal nga saxo di tuddu yalla fo toll, alayka bimudawamati zikrillah siran wa jahran. Bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom, sa xol di talmat la ilaha illallah. Bu la nexé defal non siran wa jahran, bu la nex nga diko wax ñepp digg comme niko baye fall yi defé, comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma, mune bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali neena karamallahu wajha bima yonentu waxe lol ali salatu wassalam, maniko ya rasulallah inna nasa kulluhum dhakirun wa innama uridu an tuqassani bi shay'i, bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa digg ak sa borom direct, bat bi ñepp koy wax, bat bi ñepp koy wax, doom adamay ko digg mi ngi wax bat bi, bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax, budé lol rek ñepp ngoy def. Man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon, personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama digg ak sama borom direct, man lol la bëgg. Innama uridu an taqsini bi shay, fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin, sah ya alin ay way alin, afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Muniko alin naw nak mang lay watal ci yalla ni nak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illallah, man ak samay nat nga yonent ken musu fe wax lu gën la ilaha illallah, man ak samay nat nga yonent ken musu fe indi lu gën la ilaha illallah. Waaw bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf, secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf, ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul, ay nit dajé ci barab diko wax ngeni len li ngeen di def bidala, wax gi mom sunna la, waye dajalo gi di wax mom bidala. Wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën, yonent neena kep ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma, al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla muna mune jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yow julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sette beko gis ma mani demal ci mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah, man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina aliyun, bat bi mala orient ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah. Muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa Allah alayhi salatu wassalam. Muniko sayyidina ali xana xamoli asamané juroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp, asamané juroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp, suufi juroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp, yonent neenako boko jëlon tek ko ci ben

palato balas fi kifatin ci ben palato balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen palato balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena gis wudihna fi kifatin wala ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci palato balas jël asamané djuroom yaar ak suufi djuroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci palato balas la ilaha illallah gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muné ko ya ali muné ko labbayka ya rasulullah muné ko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penc ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincère kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis pin du massa taxaw li feek lolo gi am bis pin ci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincérité sincère ci batu la ilaha illallah neena bis pin ci du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah légi numa koy défé ni may def ba am connexion légui nan la koy défé kayfa ashkur ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayna li manam ko gëmal say bëtt te jox ma sa nopp ghammit aynayk wasmah minni gëmal say bëtt te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gëm musay ba jox ko sa nopp neena ma degg neena ma degg yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynayka wasmah minni gëmal say ba jox ma sa nopp neena ma gëm musay ba jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bimu ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayin ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem laggi ci lu bax am xelam laggi ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonnante ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonnante bi alayhi salatu wasalam alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yaronte sallallahu alayhi wasallam talkhin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connexion digam ak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atte ñun injil ci seen injil bi dana atte ñun tawrat ci seen tawrat dana atte ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem فاتحة الكتاب
baat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam accé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronata sallallahu alayhi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين سي سخنا سيونت بي صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talxin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko ñu wax daawud at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci daawud at-tahani mu talxin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifut manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël li ñi tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ñoo intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mo man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahabay ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf
waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tassu def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali sallatu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré yi ba nupp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron tou sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wayen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa man bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xewele ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yakay wax ñu ni ñi ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienté gi ñu orienté ak ñub orienté ñu ci baax alhamdullilah lisi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonent sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxuñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakarni li ngeen wax du deug dedet
jibril mo ñew legi ni ma jibril mo ñew legi ni ma yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam an la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaaka yi xol len ci rabbu ma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ñu loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg wut représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenter ci kaw suuf wala inni ahlamu ma la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen mu ne ki ma bëgg mu représenter ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ne ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tuurkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ne ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ne ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax suñu borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin summa raddna asfal safilin a ila alladhina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina alladhina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaka ila alladhina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka su yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite kon hadis bi kiko nettali ab sahabi la Muawiyatu ibn Abi Sufyan kon yonentu fekk na mbooloo mu toog kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaaka yi defoon nañ ko defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illallah allah allah allah allah allah allah loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen tax a toog fii alo jalas naa naskurullah wa nahmaduhu asa wa jalla waaw lu tax man allah ma hadana lil islam waman na bihi alayna lii rek moonu tax a toog fii di ko bàkk ko tudd rek alay jar na ko yow jar na ko de jar na ko de yàlla xam na ni jar na ko jar na ko de lislaam ak ni mu neexee yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp lislaam laa ci reconnaitre waman yabtaqi xayra islaama diilan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf lislaam rek laa reconnaitre l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci leub ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullah wa na'madu ya ni tuddu yalla
ak diko sant rek mo tax dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ ci tax dajé muna muné nashkurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi le dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallatu wasalam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonent sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonent genn na fek ay sahaba diko def yonent ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahlam di la fa tuddi yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddi yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budi al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla nawna wut ci ko dafa xam dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma woko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni ma mustafa bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi haqiqatul ahmadi ak haqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu na lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitou wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu
amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu mune qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma khawmin la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tijani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër ñu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñi ngay tuddu yalla fana daw ñom ñep ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu toge ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu deme sun borom leen way te yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëme ñangay bak sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gison safara ak nim tangé ay buñu gison safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ñu cey buñu gison aljana ak nim nexé mu ñu leen
ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug deug deug deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen lolu bu ngeen di wër samay jam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug deug daal ni leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ni ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fu ñi def lu bax foko fek day def aw toj toj ak joolam muna muni te jotaay ba mako fek jotaay ba tuxu ko wona juk da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom niko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom niko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tudd yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel lu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokaan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la ñu ni waaw muni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bamako déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci suuf tok muy dox ya tok muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe
ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyé di sallallahu alaihi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima don wax yalla tax bima ko waxe ba nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn dal bo lelu diine ji walal diine ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amnaam douma deg amnaam de amnaam douma deg bay ñu mum ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamnako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bimbi ci suratul anfal واقعي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سارهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من سورة الأنفال دا فا تگ او گاي سي سين گم سي سينو رغال سي سينو بگ كان يالا كو يانن تام وا ньоญو لي سين ماندارغا ني بگ يالا كو يانن تام مون خنا گم گو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu na amon lol day yok seen force ngëm sadadum imanan wa ala rabbim yatabak ñoo ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom
nga dem Ali Imran tag na fo gay alladhina yaskuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddi yalla buñu taxawé tuddi yalla ci buñu togué tuddi yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yaar ci bindafuni ba mujju ñu ni ndek yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yeb bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalalu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj niko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki tud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ca top ka tud nak mom mi ñu ne ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang ayyaba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang ayyaba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom alin karam Allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga luñuy wër fuñuy ndagar walé yo loolu le mbadam taan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sakk seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla war tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de
haqi dekkendo ñaar la ak dekkendo jo xamni da koy lor ak ak jo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor ak haqi dekkendo jo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul njariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munuñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lol lolou mok yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lol waxuma lol kan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax assis sambu mo fa don animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wogo téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien au senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal ci bal bi fi ngi koy teugé dañ fay jaay sangar goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waya man sanna shay'an nak yonentako wax yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax ali salatu wassalam waaw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg waye ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay very map lañ koy xawma peut-être motax leg legi yeufi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñi nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal Seigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amérique ku ci melni soxna Daba Djum
ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seeni wayjur ni ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leen ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërëm amna ci soxna suñuy wax mam dak defé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam mom ndaysan ba ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërëm diko ndokel diko wax niko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakarna dakar en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërëm bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xani mako joxone hadiyé joju jëm ci ci man ñi nga wax niko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako nak sun borom bind ci sen téré jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko alhamdulillahi lasi bi ni'mati tatim salihat yeen ñepp rek ba ci suñ mam tierno ñom fele ci mam tierno ndjay ni sa bu ñew senegal dana indalel daara ji café mom tamit ñu koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci suñ xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp gën leena dégg ak suñ mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defé na bokku tak bugul dé xani moy mbokkum señ Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem señ Modou Mbaye Cham yow tu ngi lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma salik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

0: ëllëg yow nga xiyam nga mën a texe. Waaye li ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yanu say bagaas, kon boo muytul say bagaas dina riir. Aha kay duggal saxaar ba nuppi yanu say bagaas mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqu leen jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqu leen jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari dañu firé ayal Qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ من ناخت لنيت بنكيك أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي borom dafa wut ay guide guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam fi nangam gañoñu mënuñu ñak gañoñu mënuñu ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen. Waaye mu fahm bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanel munsulu bilquran ada xadawtu mawridal samaan, sun borom ci boppam mooma déey alquran, sun borom ci boppam mooma firil alquran ba mujj may naanukaayu képp ku marat ci alquran. Dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni wafalul xayra li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax xëy na nga texe. Mu ni déedéet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf. Muni xam nga lom lu muy firé ñu ne muni sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam, ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam. Wafalul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi. Mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi. Kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Touba li abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati, ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla. Faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la walliw di xettle ku muy xettli ku ne ci la wali bi di texele ku muy texel ku ne. Misal naa ko ba tay ni wali lu mu tàng tàng lu mu am am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal nu mu wali ñaara ko jaaxal. Mooy wali lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom wali. Lum mana selbu mana selbu mënta selbu ko toñut lum mana alak alak mënta alak ko toñut mom waliw waye gis nga waliw lum am am daraja lum am am maqama mënta jariñ ko ko gëmut munu la jariñ dara boko gëmut dara mun la ko jariñ mom waliw dara dara dara dara bu la bëggono jariñ it yalla du nangu ko ko gëmut dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mana jeriñ ku weddi nga laaj ko abo talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent beug nako jeriñ beug nako texel waye comme mom yalla dugulul li tax mana jeriñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki munoko jeriñ nak ak loko beug beug ak lu mi don don sa bay munoko jeriñ bala mana jariñu ci yow nga man ko jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waye yemu ca mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon waliw lum for for for munu la jariñ dara dara dara dara li feek gëmoko li feek wolu woko li feek liggeeloko li feek li feek li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am jariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل مبرم ننا بيرتغا امول بيرتغا امول بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخ لوخي دي لوخ لوخي بني سي لوخات lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di lux luxi di lux luxi bané ci luxet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di lux luxi ba ni ci lu xet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mun yol bax reuy gis nga yolum lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mun wa ahsam ajran mun dana doy mun dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi ngay yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah ata fo tolu del wax yalla bal ciñ ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi dako dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bim sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko loolu rëy ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam julli geesal mal toog jublu xibla naan yàlla baalal Ousmane yàlla baalal Ousmane yàlla bul toppati Ousmane dara yàlla bul toppati Ousmane dara sun borom muñ ko muñ mënu koo muñ mu ne ko Mohammed sallallahu alayhi wa sallam waxuma la Ousmane jëlale naa ko waaye may naa ko daraje yowmal xiyam juróom ñaar fukki junniy nit yoo xam ne atte naa leen ba dara dara dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroogee may naa ko mu waaxu dem intervenir jël leen yóbbu àjjana may naa ko daraje jooju ndax loolu Ousmane ci mën a julli la ko amee te pourtant daana julli de mu ndax loolu Ousmane ci woor la ko jële pourtant daana woor de déedéet ci liggéeyal ab sëriñam la ko jële ci liggéeyal ab sëriñam nangul ab sëriñam ca la Ousmane jëlee lool yi ca la Ousmane amee daraja yi ñu yàlla atte ba ne leen yéen safaraaye ci yéen acca ayoo dem leen safara ñu waaxu jëm safara Ousmane jóge fee ñëw ni yàlla bàll leen yàlla ni ko bàll naa leen jëlal yu bàjjal Ousmane amewu ko ci mën a woor de amewu ko ci mën a julli de mi ngi ko amee ci liggéeyal sëriñam sëriñam bi dox diggam ak yàlla wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah wa huwa xayran waaye na wa ahsana ajra waxtaane mënoon naa gën a yaatu ci ay taawilaat waaye préparé wu ma ko ni ma leen ko waxe maa ngi nii di doog agsi yàlla seede na ko naanu ma ndox añuma dama ñëw rek daal di toog tàmbalee def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xam ni ñoom ñooy topp min hajul abidin ilal janna ma satisfaire leen waaye xëy na beneen yoon mën naa gën a yaatu buñ ci jaaraatee ci beneen jataay insha allahu taala sun borom nee na man yastah safaatan hasana yakun lahu nasibun minha waaye wa man yastah safaatan sayi'a yakun lahu kiflun minha wa kana allahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisaa sun borom neena waa joo xam ni day poymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safaatan hasan waa joo xam ni toog na di xalaat ba yàgg mu ni man daal xam naa ni diw sàngam jamono bu nekk maa ngi koy dégg muy kër-kër yi ci toolu yàlla xam naa yeyoo na nàngam xaaral ma wutal ko ndax wóor na ma ni soxla na ko sun borom nee na yow mi def loolu yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu rëy ma nga lay xaar fa sun borom mu ne ko saalika yi saxaan bi noonu la de toog ba yàgg nga ni diw sàngam damay jaay nàngam wala day jaay affaire wala day nàngam xaaral daal di koy créel musiba mu këpp ci kawam jëlal beneen sens bi sun borom neen ku yàlla dogal nga kër-kër yi def aw yiw cir baa nga fa di la xaar safaan bayit ko saalika ku yàlla dogal ngay poymet ba def safaan bayit musiba baa nga fa di la xaar mu ni ndax man yàlla sañ naa lu ne te lu ma def lu ne jàmm ci jëkk jàmm ci mujj moo tax suñ borom jël yërmandeem jagleel ko ñi nga xam ne ay muhsinuuna lañ al muhsinuuna fi l ard ñi nga xam ne lu baax rek lañuy def lu baax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin alquran la inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yërmande yàlla ñan la jege al muhsinuuna defkat yu baax yi defkat yi lu baax li ñi nga xam ne foo leen fekk lu baax rek lañuy def lu baax rek lu baax nag boo ko dee def ñu wax ni boo bëggee boo yooree sa baag am ndox dam koy yoor ci goj bu ci teen bu am ndox dangay wut goj bu baax te yoor ko ci teen bu am ndox moo di loo tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko sa alal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla mais di leen ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm ci cheikh abdou khadir jilane la jëm ci cheikh abou hassan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga déggé ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digéni ci nangam waye da ca rawat nak bu dé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalé ak mom rek am lo yobalé bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doliko mba sa xel mu rafet difa doliko yudul yoy jeru fa top yudul yoy jerul top motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu manu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu baxña waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do mo tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam mo tax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do mo tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da diko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga len ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def wa wutur la koy def ba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé man naam awa muy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turam wo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bim daatan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neen radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax xarit waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñew ñu agn muniko neeku dama wor biko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf dil bustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraje cheikh abou yusuf dil bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok ak manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bustami ñimi wu ko ko doglo bu don koor farata du ko ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñom fo tollu seigne touba neena boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxe sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadu al huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njubde day doli ak taxede ëlëk yowmal khiyamat akbar muni nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlal rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jefe xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jefe xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jefe xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu da di ñu ma kon nak nopi na ci moy ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokke ak borom xam xam wala nga bok ak kilifa mu na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ne ngay wormal worom xam xam yi so ga defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wayege sen aajo na nga sol saw dal dox te lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina ngi jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bok tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu wayé xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bok bay da ngeen yakkar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ru ko taxone di wax al walidur ruh moko taxone di wax cheikh salim da bok ci nga xamni seigne touba seen wajuru ru la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak daraje bopam ak lim liggeyal bopam waxuma lol mom mom mo ruj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beuti wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beut fonket mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca wa yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadis neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju nit bal ba moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba benn bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba benn bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon na ko ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talib ci Ahmadou Bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko logo bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baysam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh da leena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guyga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ngay jundi liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nangu mani ga ñu nak lan la señ tuba di jundi ga ñoñ la tambale ci yenen tuba ba ci sahabatul kiram noñu la señ tuba di jundi ci xokal bu kaaw naan tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yonne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fass moy lan moy ciofel na nga len bëgg day bëgg sop len day sop ñet yoy bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam satu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer dañu teyer bi man day sama yéré bi da xotti ko fi ma bëggoon nga daral mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ñu di kërëm lolu ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu tayer bi kérok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid el bustami abou yassid el bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko kiire dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yassid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abou yassid dan ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba li abou yassid ne tek sun borom niko ah mba da wax dëgg di abou yassid a ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram. xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer diko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam boy sit xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni aha kay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane jima geureum yi abou yusuf bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci biir ngeurmaane yi abou yusuf ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jéggulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jéggulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jéggulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf len di wax ni bu len wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu meuna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina ousmane man ko ram ndax ousmane da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko fago doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baye a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waw kay way xaar ba yowmal khiyam nga diko jim doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñewé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmakatu xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal xiyamati akbar wone waju baax wone waju baax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal xiyam ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju baax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax ma lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni toll te du wañ dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum dagay jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplié nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam leni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ku du ko bax waye ba ku len maye tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gab bamako la conférence bamakuba ma conférence bi jeex dañ na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sante sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poisson mané jox ma radio bi na mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yett gone yi top koku yett lu ko waral jikko jaaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and leen ak man bu ngeen gisee ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réñu ci seen biir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man loolu la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko balna la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko netti li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi'ul mursalin atabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo mi jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la mi ni wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñin way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sekkur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna aljana ay sekkur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello mu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit loolu nga di ko dégg ci sa nopp. Waaye teewul am na luy ñur ñuri ci sa xol bi looy bañal waajoo ji, loo añaane waajoo ji, foo féetale waajoo ji. Lutax ñu ray waa.

la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ko deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ ray ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma toputuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh ibrahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh ibrahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lum buru dejul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh ibrahim fall té wané Seigne Touba ko ko di nokko may kat wané Seigne Touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dan wax nan gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu sirtit arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mune wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu seen ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñent wax ku joté
1: moy ñak xex say mbokk
0: Sénégal
1: ci bo xamné nit ku ne man na ñet mbokk may mu leen ñet ku ne man na ëpp ay mbokk man na ëpp lay mbokk way mu leen ëpp man na gën
0: di leen jéglu dimanche bi wésu li tax déggu leen ñu moy galankor yi doomu adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddé alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yu tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañ xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beuyit bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiket ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na am ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xoli yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ne ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na am ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rahet la wala wala wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun nga suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tire bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len ko top len li tire bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko seigne touba xé ulama yépp biñ leen lajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i animtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen lajé lan moy ragal yalla ñi ragal yalla du lenn lulul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré mi ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandar gam ragal yalla mom lañuy waxtane mandar gam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbamel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbamel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defé kèn du ko mbam mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu seigne touba ni waye man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mu ni waye lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na dé ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mu ni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisu lain mune kom ni nga xamé ni mom seigne touba mune kom ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé ba ni kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xiyam de day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat ba ni kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisu lain iblis leen war iblis leen trahir iblis leen war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñom man seigne touba taraba'duhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lol lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititunde mune and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu nawi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititunde Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ñi ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune kan nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci Seigne Touba jox comme exemple ñent kan nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yep am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni Seigne Touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar definir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabair yi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te Seigne Touba day wax na ci nahaju neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mune sa bo xolal lo wurtu xol yalla dala ci nattu mune dax legi genn walla gi do nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisse li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jam tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ko doye di ko xamni day wax ak jigen dara muné ko man dama am borom keur muné ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la dama am di keur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko wo mu fek ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni di nga lalo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé di tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow day reba dara yobul fa luddul setantal soxna ay jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du moruk jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moruk jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka nonu ko fay gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sande pa rek ci jige bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya ndaw wax ju bon ndaw wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dalako terewon wala tabarajna tabarajal jahilatu ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ca tassini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa di ñibi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de way dem daayira mom jeru ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sant keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nu ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam maye l'islam may na la seigne mudu mbey jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamna ko fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena ba kilifa di fen yalla xamna ko ba kilifa di fen la wax wal kasib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe bi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim saaku ñum legi lem ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim saaku motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jeew neex wal qiba jeew ci ponkali bakar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal boolum ba mel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux et TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al mal alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vie yoy mi ngi lay abordel khalis alal legi nekato abdullahi waye abdul mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis ngani ko adjar nako di la waye mu gënum bamélé fi ngani wax dafa graw na graw buma dié rek gaay jangal ma ay ikhlas buma dié rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul Cheikhoul Bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aramun neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jemelen safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko don def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena khas jami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax nahna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla wax fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé ñu def li def li mëna ñu li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédal la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawal lolou la seigne touba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlu biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna man yalla xamna ñi ma ragal xamna ñi ma ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal karagal yalla yanabi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanabi sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu nu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom di wangi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlu liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yu ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru dengen nit ko meuna resister moy nit ko meuna muñ ko meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da

abiru wa rabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am man ragam ragal yalla da ngeen di muñte muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañi togu seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñte muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxa meuna muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga meuna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force meuna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wa salati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wa salati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu ne jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mu ne xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna mu ni man yalla foma fekk ma ngi accompagner ku mëna muñ inna allaha ma hasabirin ñi mëna muñ man yalla foma fekk ma ngi ci seen biir di leen accompagner sun borom neewul inna allaha ma al anbiya neewul inna allaha ma al mursalin neewul inna allaha ma al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gëssé gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gëssu doko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gëssu gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek

ñàkk ak boromam rek. Nee na yàlla fay ma fayul ma, yàlla fay ma fayul ma. Moo tax alxuraan ne bu ngeen bëggee am force mën a muñ, mu ne astainu bi sabri wa salaat, ndax inna allaha maa saabirin. Bokk na ci màndargam ragal yàlla, koo ko gis ci moom xamal ni jeexitu ragal yàlla ngi ci moom. Mooy lan? Mooy al ihsaan, al ihsaan min attaqwa. Mooy looy def rafetal ko ngir yàlla, looy def rek rafetal ko ngir yàlla. Al ihsaan, al ihsaan min attaqwa. Alaamatun min alaamati taqwa al ihsaan, alaamatun min alaamati taqwa al ihsaan. Alquran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Sun borom moko wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim. Sun borom neena tabaaraku ta'ala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal, fo leen fekk rek dañuy rafetal. Sun borom neena boy wër ko ragal yalla jappal gañangok, mu ne xam nga luma leen di faye ajrun azim, ajrun azim. Yol bu amul limit, virement bo xamni amul limit, ajrun azim. Way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw, lu rafet rek lay wax, lu rafet rek lay def. Al ihsan, al ihsan. Motax kera ba jibril ñewé alayhi salatu wassalam di laaj yonent bi alayhi salatu wassalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek, tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fa in lam takun tara fa huwa yarak. Lolu moy ihsan. Mun ihsan du len li ngay def yalla do mu tax, lolu ihsan loy def na yalla tax, loy def manam na yalla rek tax. Da nga tane sa borom kër diko dimbalé, mu ne al ihsan na yalla tax, na yalla tax. Yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew, yalla dogal na ngeen gisante fa, sun borom dogal seenu digënté. Yeen ñepp ngi liggéey nga diko jappalé ci yëm télé, mu ne na yalla tax dé bo bëggé am tuyaaba, waye bis bo né bu won ak man yalla nga gis ko, yalla nga gis ko. Ku jappale borom kërëm ba yàlla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaareelam, aaw bu jóg taxaw ni lu bakkan doon jariñ, lu bakkan doon jariñ. Maa la defal lii ak buru woon ak man ak nag, léegi la nga defoon lépp te yàlla denc loon na ko tuyaaba yowmal xiyaam, yàq nga ko, yàq nga ko. Yow neyal ca la nga newoon rek, gis nga boo lewoon ca la nga newoon. Mook ñaarel ba ak ñetteel ba ci bokk yam, ciitu ñaarel moom du yàgg, du ñetteel du yàgg, neel ci la nga newoon rek. Neel ci la nga newoon rek al ihsaan. Léegi la ma di ko misaale diggante soxna Jaaratulahi Mariam Bousso ak soxna Anta Ndiaye. Soxna Anta Ndiaye ihsaan bam doon def digënté ak Seigne Mor Anta Séli ba soxna Jaara dikké dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def. Al ihsaan, kon ihsaan da bokk ci mandargam ragal yàlla. Fo gis koy rafetal, fo gis koy rafetal rek xamal ni ko ragal yàlla ngo, wala amna mandargam ragal yàlla. Bokk na ci mandargam ragal yàlla alamatu rahman, manam alamatu lxawfu min rahman mooy asidduku, asidduku alamatu lxawfu min rahman. Mandargam ragal yàlla da caa bokk asidduku, dëggu, sincérité, sincérité. Asidduku, asidduku min attaqwa. Sincérité ci ragal yàlla la bokk, dëggu. Sun borom neena ci alquran wallasina ja'u
بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون أولئك هم المتقون أولئك هم المتقون والذين جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سن بروم داي تاغ او غاي والذين جاءوا بالصدق وصدق به لولو خاوا جافي نك اكا جافي سن بروم داني يو يونت بي صلى الله عليه وسلم ايبا والذين جاء لدفنا والذين جاء بالصدق وصدق به واو والذين جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون والذين جاءوا مكو جاوالي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وخما بوبو بي دفني والذين جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون اولئك هم المتقون سن برام نينا ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi dako gem dako deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak dako jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi sun baram ni ulaikumul mutaquna ulaikumul mutaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugulñ yamuñ ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla dafa bok moy deug sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikumul muttaqun alquran la ulaikumul muttaqun alquran la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoy mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wa djumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñi ta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andile de ngi deggute deggal ni deggute deggal deggute deggal na dafa jafé dafa jafé man koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane ngui koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yalanahu bari nakoy jang alcorane alcorane ko non su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sa wax lu bax je alquran lo la wax di waqul lil nas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustafa mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci
mbiram mi sama yonne ku ci wa khulul lin husna lol la alquran waxon nga jang ko noppi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubaqa alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotaliko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bi nuppi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni ah indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxasse mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mu ko yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jirru ma ci jaar yow ya tok legi ci conference bi warnu bañu mbeuk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen possède UDC ko la ni jabb lox nga ni ko jabb lox ana li ñu doon waré ya tok légui ci conférence nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu doon war légui ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok la bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين القران لا سن برامي نما مثال لا نيغا خامني دانيو راغال يالا منا موني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكو فك داي ماتال ولري wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula aya bobu la masheikh murtada jik wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula ñane ko waam bak sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñep ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñep ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñep Cheikh Murtada waxon nama aya bobu wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabr waye asabr xam nga ñaar ñett la sabr ñett la sabr ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la
asabru ñetti wasula asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sokni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy alayhi salatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom dama muñ lo limudul sa dooma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxo dem bako fa am ni ñew ni ko yow xana da nga dof ki ngay waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam mun yonentu yalla bi ñu waw mu sampu xilam dami ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekki je fim ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes ju jekk jeul muñ ci tes ju dekk jeul yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meuna to ci dara même bu digënté bi défaro wati la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la bunt ku muñ rek yalla yattal la bunt bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti gol ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñak muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kassaba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati na far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kassa bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi ngi ko fekkon bi nga joggé sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedé di nga nela question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele la senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto
ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay lañ ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari goromu jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko wo ngagn bayyi ko ko njabot te ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bousayam fesso ci yene def dara ba un jour vendra nga xey ne ko wëñ jëg yow it kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru min al bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna nas al islah bayna nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew dana len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba togete armoire ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri sok jeuflante asgor rek nga xamni asgor nga jeuflantel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di timuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 sour gi 10 sour dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 sour rek 10 sour ngeen nangou ko te xam sen culture waye waxuma sen culture waye sen diine waxati len ko dama jëlale sen culture waye sen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom
parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rol bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom ko wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata bainakum wa taqullaha wa aslihu sata bainakum lolou sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla as-saqawatu as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandargala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jotta yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julleji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan daat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk ma te bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñe moy bila wajine ñaari bayu ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare am nga ni waji dalay nax de. Waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistin ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batare khasi bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa Seigne Touba yalla téré sacc yonent téré sacc seigne subhanallah xamess nako ko daan def ba yag nga ñew Touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defare nit waye yenn wax yi tabe tab bo xane bu magal jotté kamara yi wër la nga tak sa ciaku oru 10 kilo di batare ah lolay tabe ko def borom xam xam yu doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yu doye yusufé yek fofu la ñi jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wour la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang qasida bani khaw waye na mustafa mbey sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang qasida waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi mëna yobalé 10 mètres mbassé
ba am lo 100,000 ah lolay tabe lolay tabe bokki lan moy tabe tabe moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julli ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mom Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali sallatu wasalam ci dine l'islam ba mujjii yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amman ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yeukati alalam diko yobbu ci daari alquran yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ta ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne deux param lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp param ngani muhammad nawlo garab ga mu geud posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sir yent yalla muhammad te sir ay kat li ci yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yankey xam nañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la kay wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca mana mu ni auto bo dugg yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la ana lahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne
sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi ya ko organiser won ba ma defé conférence bu nuppi baye jeng job ni ma ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuduna ko luy yok mes tuduna ko ñu bax lañ dey santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy faral dox ci gaayé di ma rétane gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñëw ni mo la ëpp wërsekk yalla xam nako té la nga ñu né man lañ la ko jox wayé nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mukk duñ ko bayyi wa nama ñëñi bal dégg ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg sëriñ Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox sëriñ Touba ngir yalla wayé nak xéssal bu mel nit Touba mésu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom kay ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom kay def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man dargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ng may xaar te desena touti inshallah ta'ala desna lu bari sax la man wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yu wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa manu len moy ndax bu fekkone tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrabu li taqwa ahdilu huwa aqrabu li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko mësa jàngé ci Seigne Touba lañ ko mësa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa
ku jekk sa non jegal ko mu ne yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekk sa non ba nu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako ku ñu wax Seydul Abidine ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidine la Abidine moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidine Minhajul Abidine Seydul Abidine setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidine dafa amone ben talibem ben jamam ben surgam waxtu japp japp mu gene di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di rëcci dal Seydul Abidine Seydul Abidine xippi xol ko beuti ñeppité won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppité waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay djegal na la gorel na la Seydul Abidine jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jam la mu ne ko wal kazi min al khays moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazi min al khays dañuy tok rek japp seen jambour wan seen mer muniko kasam tu xeysi wan na mer mi mala merewon muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonne seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonne meram waye dencé la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxone ñu merela dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bi ñi tay bu de lool rek bal na la nekkatu sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhaji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhaji malik jité won nga baamu wat amo julli sayyid alhaji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon lola teral ko ni ko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm di ko téral waaji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anin nas wa al ihsan nañu cheikh modou fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp seigne fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu woral len ni mom da koy mom momé nga ko momale da koy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ci njabooti légui ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tuumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak
legui yoy lañ lay tumal fof xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ len señ fallu ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallu and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fallu ni may wax na dëgg dé mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji muñ dét balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon señ fallu ni ko waye waay li lu lo ci xir waye ñu ko mbacké tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggé bu ko defati way bu liggé bu ko defati waaw demal way liggé tay terlota ni ciowu ci yoonu rek waji bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin qais señ fallu wonana meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalati waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah beug luma yobbu sama keur do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lugu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci ginaaw bu ñuy japp yow li ñuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye lim lo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lola laklu kon nak mu ngo wal afina an nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na yeb al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënunu fi kenn gënno ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani émission bo xamni légui mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca delu ci répétition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe buma don def émission jooni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu don ben waye dina la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jooni bi at te jëmi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la leen ñi yarangal ma lan mo tax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio Sénégal yi ñu yalla bal loolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci loolu tax ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nopi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul njariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi
waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man di anduma ak yow te doma te bax baxam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ne wut nga am sam parparlo aw diiné ji ko ne wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafay nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba wowo ñi ko jëk firi dañu jumlo ñu bare jumlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen balna ma nga ca buma jumal khasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow suñ borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni seigne touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm seigne touba musu ko wax seigne touba musu wax fenn ni sama khasside yi ñoo fawxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli na fa a bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom seigne touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni cunko ruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko bu fi jaarut bu may dem sama wagniko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande on de lo am solo yalla ko yalla djegal te yeeram ko sa taf ni ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ko filil nagn ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddii jawfu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hafa an yabhathaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddii ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparerel yi wong ko ci préparerel maqama mang ko ci préparerel mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddii xelam dem ci yalla mu yek mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nagn dem ci khasside gi est ce khasside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nuru daray ni ndax bobu la
ndax jeneen xasida la waaye min haasal yow mi la wax ci bis bii nga xam ne kon bis booba la wax bis booba min haasal yow mi ci bis bii ci bis bii la wax de yow nga dem di def sa conférence dóor gaa yi rek ay bayit yoo xam ni dang koo ramasser lépp teg ñi wayafal jaamu yàlla gépp tal teg seenu jaamu yàlla buñ xëyee nee na ñooy danañ la ma waxoon sëriñ ba ba ma demee mu naa ma donga yi may tarbiya bis bi ma jàngale leen nangami nuuru daara yi ni junniy istighfar nangam fekk booba ab talibe moo doon jàng.

0: الله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايضا ونصره. بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سنن منن يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndoke len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ñi itte ñun ñi ay conférence yu ci aaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggona waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu kenn xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu nu sété conférence yi wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ca khulafa'ul arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor lu leen lorul ci adina yit daf leen lor al-akhirah may faral dox ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal budé luñu wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed el bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasmatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen royu way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali sallallahu alayhi wasallam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonantu sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonantu bi yow kan mo represente yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota al-qur'an ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعظنا أولئك رفيقا هكاي نام كيف كخن يالا دوغال نغا توب لي يالا سنتاني توب لي ندوال يالا سنتاني توب نديغال سكيليفا يوم القيام مومالاي فانغ دامالاي فانغ بولي لات مبولم خيتي خيولي مبولم خيتي بركي ياك يونتي علي مو سلام ييناي ديكيندو yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihina yi yenay dekendo yenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sina abi uray neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dafa kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi wayjuri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñañu yilif ay kilifa lañu té ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun balma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngi koy roy ak deggal gi ngi koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeuntek sa borom sa digeuntek yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nang la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nang wala top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way ko arab bo xon ni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim surat al imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adhani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana mira bam dess ña lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay ni ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank lool la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafist seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téré wul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def baye li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi l'islam lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen aq faleewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikhoul bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal terewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak buma sa yoni ndawam ci seigne mor ante salif ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba le nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor ante salif luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digé yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo ante sali woko bu ñew mu ne ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibeb talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuriya. Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muné ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a muné xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla néna waxtu wala digalé ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa aqla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune aqla ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jëmelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo demé ci cërëb señ touba bi mu tuddé malayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na ba melni julli kaata budé wor na ba melni cunkuru fas mun way nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf ma tax señ touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñi di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da ne ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amul len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat naus billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexe muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilife go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama adama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow nga ni war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mu ni ah legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mun sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penc ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonentou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekenteni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bi mu ñewé ci kër gi bi mu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñi da ñuul bu seen bayiné da xonku ñi da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko mu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque mënu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken mënu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeen nañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waa bu nuppi nag ñu ni léegi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg a yeexale yi mbaa nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da ngaa far ak diw sàngam da ngaa contre diw ba di la saaga bëgg laa terrorise ci internet bi ku leen koy nangul kan moo leen koy nangul sëñ Touba lu ko dal orienté ndaw ñee ko ko teg yaron sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñe ko ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti mun sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netali muné lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax munu yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakana nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyila mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ca kaolax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ko wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk boko haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag loolu téluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala sama non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia sahodia lol lañ fa nekké won gouverner fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratul rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina ali karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymilu alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina ali ni d'accorduma gawma len soldat yi andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom ni ko ali nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax loolu deug mu woor la ni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku mësa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug té pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wot subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fi ñi jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla
1: yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci senegal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud dara mom la seigne bi yabal wa yurud dara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh mamadou badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu seigne dara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyu dakhwatu al-wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bimu ko poser question mom waji bimu poser question rabih niko masa lesi jaabikum wayen lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yen lu len taxaw ngeni ci sunu rewmi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit nodu mbay ci am mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ci am lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé balama tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam buñ ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serign bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa té xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leen

waye nan ngeen gisé salafiste a salafiyin nuy len gisé dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama'ul umma al mutaqaddimin minhum deug deug gi dal salafiste salafu saleh moy ga nga xamni moy al mutaqaddimuna min akaynam al mutaakhirin batay sax amna ci ñun ñoy ñan mun alasiina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genné ci salafu saleh xam nga neena leen bat bi concept bi bat bi ñom moy seen slogan waye salafu saleh man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadis ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam musafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yëkke tek ci xabru yaronte sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa ginaaw ñi nak ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci bi tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhabi yone yi mi seen serigne ñom wahhabi yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum defa rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muni waye gis nga bu kenen defé lenen muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nuppi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lum def ni baxna ay kilifaam luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defeni lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defeni